0: gaba da karuwa. Masana na ganin cewa wannan yanayi na ci gaba da yin tasiri kai tsaye ga harkokin kasuwanci da kuma rayuwar yau da kullum ta al'ummar kasar. Musamman ganin yadda farashin kayayyaki ya kasa daidaita a Najeriya. Bashir Ibrahim Matazu wani dan kasuwa ne dake Kano ya bayyana mana cewa rashin darajar naira ta sanya wasu yan kasuwa nema wa kansu mafita.
1: Wato maganar farashin dola abu ne za mu iya cewa dai kai da Allah shi kyauta kawai. Shi ka san dan kasuwa kamar ruwa yake. In ga tare mai hanya shi ya san yadda zai wata hanyar ya fita. Wannan abun ya sa yan kasuwa yanzu kusan duk abin da ka sani yan kasuwa sun rage quality shi inda daga waje ake kawo shi a rage quality shi saboda a samu yadda za a iya siyarwa a samu wani abu wasu ma an rage inches da sauransu so kullun dai wannan abun yana ƙara lalata ƙasa ne kawai ƙasa tana rayuwa a cikin kaya marasa quality saboda komai an matse shi ta yanda in ka siyo ba za ka iya samun wani abu ba wanda da muke canzar dala kafin zuwan wannan lokaci muna canzar dala akan naira 770 zuwa 800 wani lokaci kuma ta taba kai 820 to a yau in ka samu dala mai sauki shine zaka samu naira 1380 to ta yaya mutum zai iya fita abinda kake siyarwa 200 a 2022 2023 me sai yanzu in yazo ka gaya mashi 300 yayi mashi tsada dan haka har ga Allah kusan duka aikin da ka sani a yau wallahi tallahi an rage masa quality
0: shima Ibrahim Ahmad wanda dan kasuwa ne dake shigar da kaya Najeriya musamman daga kasar China yace gwamnatin kasar ce yake da alhakin halin da naira ke ciki a yau
2: to magana ta gaskiya maganar naira da dala a wannan lokaci da muke ciki a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma magana ta gaskiya tun farko ita gwamnati ita ta yi sakaci da wannan al'amari saboda gwamnati ce ita ce ta ce ga naira nan ta shiga ta samu wa kanta da kanta yanci a cikin kasuwar canji to in dai ku aka bar haka kamar ku dauki buhun sumunti ka sashi a rokace ya fito da kansa ba zai taba iya fitowa ba saboda naira ba ta da karfin da za ta competing da sauran kudaden kasashen waje da ake da su kamar yanzu China lokaci da yawa China sai a ce an rage wa dala kudi a China so in suka rage su a haka mutane za su groshin su sauri su je China su siyo kaya saboda menene kudin China yayi sauki dala ta ƙara ƙarfi a kudin China ita China ƙasa ce wadda ta dogara da exporting ita tana fitarwa ne za a zo a siya kai kuma Najeriya importing ka dogara da shi komai sai an kawo maka kasan nan so wannan al'amari in dai ana so a gyara shi ya zama na cewa talaka ya samu sauki to dole sai gwamnati ta yi subsidizing dala kamar yadda ake yi da dama tsoran dan kasuwa ai ya undige kudin sa ya je siyo kaya kayan nan kuma kafin a zo dala naira ta kare
0: masana suka ce kasa irin Najeriya da ta dogara da shigar da kayayyaki daga wasu kasashe a duk lokacin da aka ce darajar kudin kasar ta yi rauni farashin kayayyaki da ake shigowa da su kan karu magidanta sun bayyana yadda rashin daidaiton farashin kayan masarufi da sufuri da sauran muhimman bukatu ke ci gaba da matsa musu lamba Malam Ibrahim Inuwa Suleja wani magidanci ne kuma ma'aikacin gwamnati ya bayyana yadda tsadar rayuwa ke hana albashin su kai su ko ina
3: ba sai an fada ba duk wani dan Najeriya ya san cewa abubuwa ba su tafiya daidai sun dai fada mun ji su amma mu muna ji a jikin mu wurin tafiyar da iyali a gida wani maza ka ga ma ba yi da abinda zai ci in ya ci na safe babu na rana wani zai iya samu na safe na rana babu na dare kuma wanda a can baya ba haka take ba a wannan lokaci ne muka shiga irin ta wanda ba mu fatan Allah ya maimaita mana irin ta tunda ba wai ana da price control ko ya zan saka shi a Hausa ba wai akwai ba yawa ba akwai kayyade farashi bane ai ma'aikaci zai so a ƙara mai abinda zai iya dauki nauyinsa domin wannan sunanta na albashi haka take zaka karbe ta ne ka mika ma wasu bai kai mu saboda haka duk wani ma'aikaci kawai lallabawa yake amma ba wai biya masa bukatunsa duka take ba ina sai dai ka taba ka biya ba suka abun da ya rage kuma a bika wani karo
0: shima Dr. Sani Alihu dan masani yace duk da kokari da iyalai ke yi wajen rage kashe kuɗi har yanzu mutane da dama na fuskantar matsin rayuwa sakamakon hauhawar farashin wanda duk yawan kuɗi da aka shigar da shi kasuwa abinda za a saya bai taka karaya ya karya ba
4: don yanzu ka dauki naira 100 ka je cefane da shi in ka dubi

0: lallai da za ka ɗauko, wallahi in a da ne sai an taya ka ɗaukowa, to yanzu me saboda lalacewan daraja sai ka wuce fanan 10,000 ka ɗan sawo shi ga leda bagi bai wuce na naira ɗaya ka dunƙulo shi ba. To a gaskiya idan gwamnati ba za ta mai da wasu tallafin wasu abu ba kamar na man fetur, shi ne ma kan gaba uwa uba kenan. To idan in aka ɗan samu sauƙi daga gare shi, ina sa talaka zai ɗan samu sauƙin wani abu. Idan mai gwamnati za ta ci gaba da haka, shi dai talaka har gobe sai dai koma ga Allah. Amma ga alama ita gwamnatin da mai jin kukan talaka ne, da ba mu kai halin da muke ciki ba. Kamar magana nake faɗa maka, idan za a buɗe kabari ma yanzu wani zai iya cewa gara ma ya wuce ya yi mai sauƙi da wannan halin da muke ciki ne yanzu.
1: Masana tattalin arziki sun bayyana cewa darajar kuɗin ƙasar na da muhimmiyar rawa wajen daidaita farashin kayayyaki da kuma ƙarfafa zuba jari. Farfesa Muhammad Mu'azu Yusuf na Jami'ar Tarayya da ke jihar Kebbi ya bayyana wasu matakai da ya ce idan har an ɗauka naira za ta ƙara daraja, ta yadda 'yan ƙasa za su samu sauƙin rayuwa.
2: Wanda za a duba a ce kuɗin ƙasa suna da rauni ko suna da ƙarfi shi ne menene adadin kayan da ƙasa ke shigowa da su da waɗanda ƙasa ke hitarwa. To duk lokacin da aka ce ƙasa tana so kaya da ƙasashen waje fiye da kayan da take sayarwa a ƙasashen waje, to za a daraja kuɗin su ta faɗi. To amma duk lokacin da aka ce ita ƙasa kayan da take saidawa a ƙasashen waje yafi yawa bisa ga kayan da take sayarwa a ƙasashen, to za a ga daraja kuɗin su ta yi sama. To a Najeriya in ka duba, duk da yake a bisa ga alƙaluma za ka ga wannan shekaran an samu ƙaruwar fitar da crude oil wanda yake shi ne abu babba tilo wanda Najeriya ke hitarwa tana samun foreign exchange. Duk abin da ƴan ƙasa ka buƙata maimakon a bari sau shi ƙasashen waje sai a yi cikin ƙasa a sai shi domin a samu kuɗi su yi daraja. To gaskiya wannan abin bai samu ba. Kuma ga issue na insecurity kaga yana samar da matsala ga wannan ɓangaren. Sannan kuma har yanzu ba a yi ta kullin cin hanci da rashawa. Kwanakin nan nake ji majalisar tarayya tana binciken wasu ma'aikata NPC inda ake suke da hakkin wannan issue na fitar da keto. Ana zargin an yi audit an ga wajen trillion 210 babu su. To wa'innan issue guda biyu gaskiya da wuya in ba maganin su ba a samu darajar kuɗin Najeriya ta ƙara ba. Insecurity da kuma corruption.
1: Ana ganin wannan rahoto na IMF ƴar manuniya ce kan buƙatar gwamnatin Najeriya ta ci gaba da aiwatar da manufofi da za su ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar da bunƙasa samar da kayayyaki a cikin gida da kuma daidaita kasuwannin kuɗaɗen waje domin rage matsi ga 'yan kasuwa da 'yan ƙasar ke fuskanta. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai, musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi da ya tattaro mana hirarrakin, sai kuma injiniyanmu Hassan Alhassan Suleja, Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na Radio France International.
3: Tuma da langashi da Ahmad Abba.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labaran hantsin wannan rana ta Laraba ga kanin labarin da muke tafa da su. Gwamnatin Ghana ta dakatar da lasisin mallakar bindiga da aka baiwa ɗan ƙasar. Wasu ƙasashen Turai 7 sun buƙaci a yi gaggawar dakatar da yakin Sudan. Majalisar Dokokin Amurka ta kada ƙuri'ar tilastawa shugaban ƙasar dakatar da yakin Iran. To madalla yanzu ga labarin B2B. Gwamnatin Ghana ta soke duk wani lasisin mallakar bindigogi da aka baiwa fararen hula. Matakin da ya fara aiki nan take tare da kaddamar da wani tsari mai tsauri na tantance masu neman lasisi. Hadiza Idris na dauke da ƙarshen bayani.
2: Yayin jawabin sa a wani taron manema labarai, ministan harkokin cikin gida na kasar Muntaka Muhammad Mubarak ya ce matakin ya biyo bayan yadda ake ganganci wajen amfani da wasu makaman, inda ya kara da cewa matakin zai taimaka wajen kariya kan matsalolin da za su haifar nan gaba. Ministan ya sanar da soke lasisin makamai fiye da 2000 da aka karbe a kokarin tsaurara dokokin sarrafa makamai da rage waɗanda ba su da rajista, inda ya kara da cewa a ƙarƙashin sabon tsarin masu neman lasisin za su sake yin rajista tare da fuskantar gwajin lafiyar kwakwalwa, gwajin miyagun kwayoyi da kuma horaswa kan amfani da makamai. Gwamnatin ta ɗauki matakin soke lasisin ne bayan dakatar da wasu kamfanonin tsaro masu zaman kansu da ake zargi da yin amfani da kakin jami'an tsaro tare da mallakar makamai. Daga bisani gwamnatin ƙasar ta sanar da cewa za ta buɗe wani sabon tsarin rajista domin baiwa masu makamai damar sake neman lasisi bisa sabbin ƙa'idojin da aka tanada.
0: To yanzu kuma sai Najeriya, inda rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta cafke wata motar ɗaukar kaya makar da buhuna guda 47 ɗauke da kakin sojoji da kuma su kwalaye guda 80 cike da muggan ƙwayoyi. Bayanai sun ce 'yan sandan sun yi wannan wawan kamu ne a unguwar Sulurere da ke jihar ta Lagos. Kwamishinan 'yan sandan jihar Fatai Tijani, yayin da yake shaidawa manema labarai batun kamun, ya ce an kuma kama mutane uku waɗanda ke da alaƙa da kayan. Mutanen sun haɗar da Chinedu David mai shekaru 29 da Aziyagu Chukuma mai shekaru 38 da kuma Ifanyi Ogbanyi mai shekaru 45. Mai martaba Shehun Barno, Abubakar Ibn Umar Garbai Elkanemi, ya bayyana damuwa a game da yadda gwamnatin Najeriya ta yi watsi da wasu muhimman ayyukan raya ƙasa da ya kamata a aiwatar a yankin, da suka haɗar da gyaran madatsar ruwa ta Alau da batun aikin tono man fetur da dai sauransu. Ga abin da mai martaban ke cewa.
3: Maganar aikin haƙar mai a yankin Tuba da ke ƙaramar hukumar Jere, wannan aikin a wajenmu da sauran al'ummar jihar Borno an yi watsi da shi. Mun roƙi gwamnatin tarayya ta hannun gwamnatin jihar Borno da a ɗauki aikin da mahimmanci kuma a tabbatar an kammala shi. Sai maganar madatsar ruwa ta Alo, mun ga abin da ya faru a ambaliyar ruwa ta shekara ta 2024. Ba ma so hakan ya sake faruwa. A baya, wato a shekarar da ta gabata, an gayyace mu mun je wurin mun ga yadda aka fara aiki. Amma daga wannan lokaci ba mu sake jin wani abu ba. A zaton mu zuwa yanzu an kammala aikin. Wannan ma muna roƙon gwamnatin tarayya da ta gaggauta kammala wannan aikin saboda kar a sake samun irin wannan barazana ta ambaliyar ruwa da aka samu a baya. Saboda mutanen jihar sun sha wahala kuma mun ga abin da ya faru saboda wannan aiki na madatsar ruwa ta Alau.
0: Mai martaba Shehun Barno, Abubakar Ibn Umar Garbai Elkanemi. Mahukunta a Amurka sun saki jerin sunayen wasu mutane da kuma kamfanoni da ake zargi da ɗaukar nauyin ta'addanci a Najeriya tare da taimakawa ƙungiyar ISIS kai tsaye. A cikin jerin sunayen akwai mutane uku da kamfanoni shida da ke tsakanin Najeriya, Faransa, Siriya da kuma Turkiya. Mutanen sun haɗar da Abdulhakim Bokesh, wanda aka fi sani da Al-Hulandi Abu Sulaiman, ɗan ƙasar Siriya, sai Abdulrahman Milud, wanda aka fi sani da Ghazi Ibrahim da ke da zama a Faransa, sai kuma Muhammad Muktar Adamu wanda ke unguwar Agege a jihar Lagos. Kamfanonin kuwa sun haɗar da wani kamfanin hada-hadar kuɗaɗe da yin canji mai suna Al-Karam da ke Turkiya, sai kuma wani kamfanin sauya kuɗaɗen Bitcoin mai suna Idlib da ke Siriya, da kuma wani kamfanin canjin kuɗaɗe na ƙetare mai suna Generation da ke Najeriya, mallakin Muktar Adamu na jihar Lagos, sai kuma wani kamfanin canji mai suna Manhattan wanda ke kan titin Murtala Muhammad a jihar Kano, shi ma dai mallakin Muktar da Musi kamfanin canji na 929 dake jihar wato dake Ikeja a jihar Lagos wanda shi ma dai Muktar Adamu ke da mallakin sa da kuma kamfanin hada-hadar kudade na Spider dake Turkiya. Gwamnatin mulkin sojin Niger ta sanar da ficewar ta hukumance daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC a cikin wata wasiƙa da ta rubuta wa kotun da ofishin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres. Niger ta ce matakin ya biyo bayan shawarar da kawancansa na IAS ya yanke a watan Satumban bara, inda sanar da raba kayansa da kotun. Abdulkadir Muhammad dan fafutukar kare mulkin demokradiya ne yayi mana tsokaci akai.
4: A iya cewa wata alama ce da su sojojin suna yi ma kansu zargin wani abu da kansu da kansu. In babu kira mi ya ci gawai. Tun daga ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023 kawo yanzu an aikata abubuwa diwa na karya haƙƙin ɗan adam. To alama ce wadda take nuna cewa suna yi ma kansu tsoron a hukumta su a wannan kotun ƙasa da ƙasa. Kasancewar kungiyoyin kare haƙƙi ɗan adam na duniya irin su Amnesty International, Human Rights Watch da dai sauransu sun gabatar da rahotanni na cewa ana cin zarafin bil'adama cikin ƙasashe uku na kungiyar IAS, wanda hakan ya sa tun a bara suka yi barazana cewa za su ficewa daga cikin ita wannan kungiya. A tare ba ta raba kare da kura. Ita CPE ko kana ciki ko baka ciki, in dai ka ci zarafin bil'adama kuma akwai waɗanda suka shigar da ƙara a kanka, to dole sai ta hukumta ka.
0: Abdulkadir Muhammad dan fafutukar kare mulkin demokradiya a Jamhuriyar Niger. Burtaniya ta yi ƙaru wato da ƙaru wasu ƙasashen Turai guda shida sun buƙaci duniya ta yi gaggawa wajen kawo ƙarshen rikicin da ke faruwa a Sudan, musamman a garin El Obeid wanda mayakan RSF suka mamaye. Ka misali na ɗauke da cigaban labarin.
5: Wata sanarwa haɗin gwiwa da suka fitar sun ce dukkanin alamu na nuna cewar mayakan na RSF sun aikata kisan kiyashi ne a yankin, kuma lokaci ya yi da ya kamata a shiga lamarin. Ƙasashen da suka haɗa da Burtaniya da Faransa da Jamus da Ireland da Italiya da Netherlands sai kuma Norway sun kuma yi amfani da kakkausar suka wajen yin kira ga RSF da ta janye daga yankunan da ta mamaye tare da dakatar da kai hare-hare kan fararen hula. Sanarwar ƙasashen ta kuma ci gaba da cewar hare-haren jirage marasa matuƙa sun haddasa tashin hankali da ƙarancin man fetur da kuma ruwan sha da abinci a yankin, abinda ya fara shafar kungiyoyin ba da agaji wanda su ma ba su tsira daga hare-haren da ake kai musu da gangan ba. Da take karanto sanarwar ministan harkokin wajen Burtaniya Yvonne Cooper ta ce a shekarar da ta gabata duniya ta ga wani irin bala'in da aka jima ba a gani ba a yankunan da RSF ta mamaye, inda suka karkata kai hare-haren su kan fararen hula maimakon waɗanda suke yaƙi da su. Rikicin na Sudan, wanda aka kwatanta a matsayin rikicin da ya raba mutane mafi yawa da muhallansu a tarihin duniya, ya tilastawa mutane sama da miliyan 11 tserewa daga gidajensu kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana.
0: Masu gabatar da ƙara a Kenya sun kammala shirye-shiryen gurfanar da 'yan matan nan da ake zargi da kunna gobara a wata makarantar kwana ta mata da ta kashe ɗalibai 16. Gobarar wadda ta tashi a ranar 28 ga watan Mayu a makarantar Utumishi da ke tsakiyar ƙasar ta haddasa wa ɗalibai da dama raunuka. Bayan bincike, 'yan sanda sun kuma wato sun kama ɗalibai 9 na makarantar waɗanda su ne suka kunna wuta babu gaira babu dalili, kuma tun makonni 3 da suka gabata suke riƙe hannun jami'an tsaro kafin yanzu a miƙa su a wato gaban kotu a hukumance. Masu gabatar da ƙarar za su gurfanar da su gaban kotu bisa zargin kisan kai. Majalisar Dattijan Amurka ta bi sahun ta wakilai wajen kada ƙuri'ar tilastawa shugaban ƙasar Donald Trump ya kawo ƙarshen yakin da yake yi da Iran. Wannan wani sabon koma baya ne da shugaban ya samu a wani bangare na matsin lambar da yake sha a cikin gida game da yakin. 'Yan majalisa 50 da suka kada ƙuri'ar amincewa da dakatar da yakin, yayin da guda 48 suka ki amincewa. Wannan na zuwa ne bayan da dukkanin majalisun biyu suka buƙaci Trump da ya janye dakarun ƙasar da wato dake yaki a ƙasashen waje. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani ƙuduri da zai ƙarfafa dokokin da za su riƙa hukunta masu cin zarafi ko kuma kisan jami'an bayar da agaji da kuma na wanzar da zaman lafiya na majalisar a wuraren da ake rikice-rikice. Wannan mataki na zuwa ne biyo bayan rahotannin kisan jami'an bayar da agaji da kuma na wanzar da zaman lafiya a sassa daban-daban na duniya da ake rikici musamman Lebanon. Tun farko kasashen Denmark da Pakistan ne suka miƙa kwamitin wata takarda ɗauke da wannan buƙata, inda a ciki suke buƙatar mambobin kwamitin su amince don ƙarfafa dokokin hukunci ga masu wannan aiki. karfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Azima ta sake dawowa.
6: To an gaishe ki Rukayya.
0: Barkamu.
6: To wasa tsakanin Ghana da Ingila shine mafi jan hankali a dukkanin wasannin da suka gudana jiya. Baya da ita Ghana ta rike tawagar ta Ingila wato Three Lions ba tare da kowane bangare ya iya zira kwallo ba. To tuna dai ƴan wasan wannan tawaga da shi kansa mai horarwa Thomas Tuchel suke ta fuskantar caccaka daga masu sharhi da ma magoya baya a wasan farko da kin san Ingila ta yi abin kirki amma kuma a wannan karin sai ta sha mamaki a hannun Black Stars ta Ghana. To anan kuma Croatia ta yi waje da Panama ne daga wannan gasa bayan nasara da kullu ɗaya mai ban haushi a haduwar su kullun da kasar ta samu ta hannun Budimir a wasan da ke matsayin karo na 200 da Madrid ke wakiltar kasar shi a wato wasanni na kasa da kasa. To shi ma Munas ya samarwa Colombia gurbi a zagayen ƴan 32 bayan doki Congo da kullu ɗaya mai ban haushi. Wato Congo dai an ji an skita
7: amma dai ko ba komai ƴan wasan sun kafa kyakkyawan tarihi da kai gasar da kai kasar zuwa wannan gasa ko da ba su yi nasara ba
6: wannan haka yake ko da yake dai ƴan Najeriya ba za su ji dadin wannan kalamin
7: na yake ba kare da gaske
6: to mai horar da tawagar kwallon kafar Faransa Didier Deschamps ya koma gida cikin gaggawa bayan rasuwar mahaifiyar shi ana tsaka da wannan gasa ta cin kofin duniya a Amerika hukumar kwallon kafar Faransa ce ta sahalewa wato shi da chap mai shekaru 57 komawa gida don halartar jana'izar kuma da ke zuwa kwana guda bayan nasarar su da kwallo uku da nema. To duk dai a gasar ta cin kofin duniya za a iya cewa tauraron Portugal Cristiano Ronaldo kenan ya dan dawo da karsashinsa a wasansu na jiya yayin haduwarsu da Uzbekistan inda ya yi nasarar zira kwallaye har guda biyu a nasarar su ta ci 5-0 ita wannan haduwa kenan cikin yanayi na farin ciki ne kuma aka ga yanda Ronaldo da kuwa ya nufi gaban kyamarorin da ke nadar shi wannan wasa yana cewa na dawo da karfi na wannan na matsayin martani ga masu caccakar shi wannan dan wasa da ake ganin ya gaza zira kwallo musamman bayan yanda Congo ta rike su aka tashi wasa 1-1 a haduwar su. To tun a minti na 6 da faro wannan wasa ne Ronaldo mai shekaru 41 ya zira kwallon farko da taimakon Joao Cancelo kana ya zira ta biyu da taimakon Bruno Fernandes ita ma dai wannan kwallo ta ja magana ganin cewa wannan ne karin farko da shi Bruno ke taimakawa Ronaldo ya zira kwallo wala allako yana da nasaba da caccakar da shi wannan dan wasa yake sha wasu suna ganin wai kaf cikin tawagar ta Portugal babu fa mai kyamar Ronaldo ka Bruno. To duk da yake dama an yi tsamanin Portugal din ta iya nasara a wannan karawa amma ba a tsammaci Ronaldo ya bayar da mamaki ba musamman bayan barakar da ita wannan tawaga ta fuskanta.
7: Kwarai da gaske tawagar ta samu baraka musamman ka kalli abubuwan da ke faruwa a shafukan sada zumunta. To an gaishe ki Azima.
6: Tuma dalla.
0: RFI. Yanzu kuma za mu je ga taskar gasar cin kofin duniya.
8: To kamar yadda kuke gani yanzu na aka kammala fafatawa tsakanin Ingila da kuma Ghana inda aka tashi canjar su babu ci tsakanin waɗannan kasashe guda biyu duk da dai cewa da dama daga cikin manazarta kwallon kafa sun yi tunanin cewa Ingila za ta samu nasara akan Ghana inda har aka baiwa ma Ingila kashi 78.8 cewa za ta samu nasara yayin da aka ce ita wato Ghana tana da kashi wato 7.9 cewa za ta na yiwuwar samun nasara akan wato Ingila yayin da aka ce na da kashi 13.3 wanda ke nuna cewa za su yi canjar sai gashi na al'amarin wato yazo ya dagule ma za iya cewa Ingila lissafi duba da cewa ba haka aka yi zato ba wato nazanta da magoya baya na kungi na tawagar kwallon kafa ta kasar Ghana dukkanin su suna ta murna kai ka ce ma sun dauki ma kofin ma wannan gasa ta cin kofin kwallon kafa ta duniya ne ga dai abin da suke cewa
9: I'm so excited Daya daga cikin magoya bayan gane kenan da ke bayyana farin cikin sa da sakamakon wasan yana mai cewa dama ya fada wa abokansa za su yi nasara yayin da yace kafafun yada labarai sun wuce gona da iri wajen kambama ƴan wasan Ingila.
8: To a bangaren kuma magoya baya na Ingila su ma na zanta da su ko ya suka ji da wannan wato canjar sun da suka yi bari mu ji ra'ayoyinsu.
9: Wannan shi ma magoyin bayan Ingila ne da ke bayyana rashin jin daɗin sa da wannan canjar din. Domin ko a ra'ayinsa yana ganin ya kamata Ingila din ta lallasa Ghana amma kuma rashin ya juye da
10: shi.
8: To ana dai ci gaba da tafka muhawara kan wannan gagarumin wasa da Ghana ta yi da kuma Ingila. Kuma za a iya cewa ita Ghana ta ci gaba da wato riƙe wato tarihinta na cewa ba a taɓa doke ta a wasa na biyu a matakin rukuni ba a wata gasa ta cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Ni ne Abdulrahman Gambo Ahmad kai tsaye daga filin wasa na Boston da ke nan Amurka.
0: To an gaida Abdulrahman.
11: Yayin da damuna ta fara kankama a tarayyar Najeriya, wani abu da ake fargaba shi ne yadda matsalar tsaro ka iya haddasa tarnaƙi ga aikin gona hatta ma a wannan shekara. Kusan a kowace rana za a samu labarin cewa an kai hare-hare kan manoma da kan yi sanadiyar kisa yin garkuwa domin neman kuɗin fansa, yayin da a wasu lokutan ake tilastawa manoman biyan haraji kafin ba su damar shiga gonakinsu. Muna son jin ra'ayoyinku a game da wannan batu da irin halin da ake ciki a yankunanku. Sai mun ji daga gare
0: ku. To madalla yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.
12: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba.
13: Akan fita kunya ma saboda kudi.
12: Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako yayi nazari ne kan wani rohoto da asusun bada lamani na duniya IMF ya fitar, wanda ya nuna cewar har yanzu darajar kudin Najeriya wato naira na da rauni duk da sauye-sauyen tattalin arziki musamman a fannin kudaden kasar waje da gwamnatin kasar ke yi, inda asusun yace darajar kudin na kasa da kimar da ya kamata da kusan kashi 25.6 cikin 100.

0: national.
1: Madalla shekaru uku kenan tun bayan hawanta mulki gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta Najeriya ta gabatar da wasu manyan sauye-sauye a fannin tattalin arziki da suka hada da cire tallafin mai barin naira ta tace kanta a kasuwar musayar kudi ta kasashen waje tsaurara manufofin kudi da babban bankin Najeriya yayi da kuma kokarin habaka kudaden shiga don karfafa guyuwar masu zuba jari da farfado da tattalin arziki har yanzu nairar ta kasa yin daraja yayin da hauhawar farashi ke ci gaba da karuwa masana na ganin cewa wannan yanayi na ci gaba da yin tasiri kai tsaye ga harkokin kasuwanci da kuma rayuwar yau da kullum ta al'ummar kasar musamman ganin yadda farashin kayayyaki ya kasa daidaita a Najeriya Bashir Ibrahim Matazu wani dan kasuwa ne dake Kano ya bayyana mana cewa rashin darajar naira ta sanya wasu yan kasuwa nema wa kansu mafita
2: wato maganar farashin dala abu ne za mu iya cewa dai kai dai Allah shi kyauta kawai shi ka san dan kasuwa kamar ruwa yake in ga tare mai hanya shi ya san yadda zai wata hanyar ya fita wannan abun ya sa yan kasuwa yanzu kusan duk abin da ka sani yan kasuwa sun rage quality shi inda daga waje ake kawo shi an rage quality shi saboda a samu yadda za a iya siyarwa a samu wani abu wasu ma an rage inches da sauransu so kullun dai wannan abun yana ƙara lalata ƙasa ne kawai ƙasa tana rayuwa a cikin kaya marasa quality saboda komai an matse shi ta yanda in ka siyo ba za ka iya samun wani abu ba wanda da muke canzar dala kafin zuwan wannan lokaci muna canzar dala akan naira 770 zuwa 800 wani lokaci kuma ta taba kai 820 to a yau in ka samu dala mai sauki shine zaka samu naira 1380 to ta yaya mutum zai iya fita abinda kake siyarwa 200 a 2022 2023 me sai yanzu ya zo ka ga mashi 300 yayi mashi tsada dan haka har ga Allah kusan duka aikin da ka sani a yau wallahi tallahi an rage masa quality
1: shima Ibrahim Ahmad wanda dan kasuwa ne dake shigar da kaya Najeriya musamman daga kasar China yace gwamnatin kasar ce yake da alhakin halin da naira ke ciki a yau
3: to magana ta gaskiya maganar naira da dala a wannan lokaci da muke ciki a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma magana ta gaskiya tun farko ita gwamnati ita tayi sakaci da wannan al'amari saboda gwamnati ce ita ce tace ga naira nan ta shiga ta samu wa kanta da kanta yanci a cikin kasuwar canji to inda ku aka bar haka kamar ku dauki buhun siminti ka sashi a roka ce ya fito da kansa ba zai taba iya fitowa ba saboda naira ba ta da karfin da zai compete da sauran kudaden kasashen waje da ake da su kamar yanzu China lokaci da yawa China sai a ce an rage wa dala kudi a China so in suka rage su a haka mutane za su groshin su sauri su je China su siyo kaya saboda menene kudin China yayi sauki dala ta ƙara ƙarfi a kudin China ita China ƙasa ce wadda take dogara da exporting ita tana fitarwa ne za a zo a siya kai kuma Najeriya importing ka dogara da shi komai sai an kawo maka kasan nan so wannan al'amari in dai ana so a gyara shi ya zama na cewa talaka ya samu sauki to dole sai gwamnati ta yi subsidizing dala kamar yadda ake yi da ma tsoran dan kasuwa ai ya undige kudin sa ya je ya siyo kaya kayan nan kuma kafin a zo dala naira ta kare
1: masana suka ce kasa irin Najeriya da ta dogara da shigar da kayayyaki daga wasu kasashe a duk lokacin da aka ce darajar kudin kasar ta yi rauni farashin kayayyaki da ake shigowa da su kan karu magidanta sun bayyana yadda rashin daidaiton farashin kayan masarufi da sufuri da sauran muhimman bukatu ke ci gaba da matsa musu lamba Malam Ibrahim Inuwa Suleja wani magidanci ne kuma ma'aikacin gwamnati ya bayyana yadda tsadar rayuwa ke hana albashin su kai su ko ina
4: ba sai an fada ba duk wani dan Najeriya ya san cewa abubuwa ba su tafiya daidai sun dai fada mun ji su amma mu muna ji a jikin mu wurin tafiyar da iyali a gida wani maza ka ga ma ba yi da abinda zai ci in ya ci na safe babu na rana wani zai iya samu na safe na rana babu na dare kuma wanda a can baya ba haka take ba a wannan lokaci ne muka shiga irin ta wanda ba mu fatan Allah ya maimaita mana irin ta tunda ba wai ana da price control ko ya zan saka shi a Hausa ba wai akwai ba yawa ba akwai kayyade farashi bane ai ma'aikaci zai so a ƙara mai abinda zai iya dauki nauyin sa domin wannan sunan ta na albashi haka take zaka karbe ta ne ka mika ma wasu bai kai mu saboda haka duk wani ma'aikaci kawai lallaba yake amma ba wai biya masa bukatunsa duka take ba ina sai dai ka taba ka biya ba suka abun da ya rage kuma a bi ka wani karo
1: shi ma Dr. Sani Alihu dan masani yace duk da kokari da iyalai ke yi wajen rage kashe kudi har yanzu mutane da dama na fuskantar matsin rayuwa sakamakon hauhawar farashin wanda duk yawan kudi da aka shiga da shi kasuwa abinda za a saya bai taka karya ya karya ba
0: don yanzu ka dauki naira 100 ka je cefane da shi in ka dubi dan ledan da zaka dauko wallahi in ada ne sai an taya ka daukowa to yanzu me saboda lalacewar daraja sai ka yi cefanan 10,000 ka dan sawo shi ga leda bage bai wuce naira 1 ka dunkulo shi ba to a gaskiya idan gwamnati ba za ta mai da wasu tallafin wasu abu ba kamar na man fetur shine ma kan gaba uwa uba kenan to idan in aka dan samu sauki daga gare shi ina sa talaka zai dan samu saukin wani abu idan mai gwamnati za ta ci gaba da haka shi dai talaka har gobe sai dai koma ga Allah amma ga alama ita gwamnatin da mai jin kukan talaka ne da ba mu kai halin da muke ciki ba kamar magana nake wada maka idan za a bude kabari ma yanzu wani zai iya cewa garma ya wuce ya yi mai sauki da wannan halin da muke ciki ne yanzu
1: Masana tattalin arziki sun bayyana cewa darajar kudin kasar na da muhimmiyar rawa wajen daidaita farashin kayayyaki da kuma karfafa zuba jari. Farfesa Muhammad Mu'azu Yusuf na Jami'ar Tarayya da ke jihar Kebbi ya bayyana wasu matakai da yace idan har an dauka naira za ta kara daraja. Ta yadda 'yan ƙasa za su samu sauƙin rayuwa.
5: Wanda za a duba a ce kudin ƙasa suna da rauni ko suna da ƙarfi shine menene adadin kayan da ƙasa ke shigowa da su da waɗanda ƙasa ke itagwa. To duk lokacin da aka ce ƙasa tana so kaya da ƙasashen waje, fiye da kayan da take sayarwa a ƙasashen waje. To za a daraja kuɗin su ta faɗi. To amma duk lokacin da aka ce ita ƙasa kayan da take saidawa a ƙasashen waje yahi yawa bisa ga kayan da take sayarwa a ƙasashen waje, to za a daraja kuɗin su ta yi sama. To a Najeriya in ka duba duk da yake bisa ga alƙalin ma zaka ga wannan shekaran an samu karuwar fitar da crude oil wanda yake shine abu babba tilo wanda Najeriya ke hitarwa tana samun foreign exchange duk abin da ƴan ƙasa ka bukata maimakon a bari sau shi kasashen waje sai a yi cikin ƙasa a sai shi domin a samu kuɗi su yi daraja to gaskiya wannan abun bai samu ba kuma ga issue na insecurity kaga yana samuwar da matsala ga wannan bangaren sannan kuma har yanzu ba a yi ta kullin cin hanci da rashawa kwanakin nan nake ji majalisar tarayya tana binciken wasu ma'aikata na NPC inda ake suke da hakkin wannan issue na fitar da keto ana zargin an yi audit an ga wajen trillion 210 babu su to wayannan issue guda biyu gaskiya da wuya in ba ya maganin su ba a samu darajar kudin Najeriya ta kara ba insecurity da kuma corruption
1: ana ganin wannan rahoto na IMF yar manuniya ce kan bukatar gwamnatin Najeriya ta ci gaba da aiwatar da manufofi da za su karfafa tattalin arzikin kasar da bunkasa samar da kayayyaki a cikin gida da kuma daidaita kasuwannin kudaden waje domin rage matsi ga 'yan kasuwa da 'yan kasar ke fuskanta. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin daukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi da ya tattaro mana hirarrakin. Sai kuma injiniyanmu Hassan Alhassan Suleja. Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.
6: Tuma da langa shida Ahmad Abba.

0: Soyayya fannin tattalin arziki da suka hada da cire tallafin mai barin naira ta tiyaci kanta a kasuwar musayar kudi ta kasashen waje tsaurara manufofin kudi da babban bankin Najeriya yayi da kuma kokarin habaka kudaden shiga don karfafa guyuwar masu zuba jari da farfado da tattalin arziki har yanzu nairar ta kasa yin daraja yayin da hauhawar farashi ke ci gaba da karuwa Masana na ganin cewa wannan yanayi na ci gaba da yin tasiri kai tsaye ga harkokin kasuwanci da kuma rayuwar yau da kullum ta al'ummar kasar musamman ganin yadda farashin kayayyaki ya kasa daidaita a Najeriya Bashir Ibrahim Matazu wani dan kasuwa ne dake Kano ya bayyana mana cewa rashin darajar naira ta sanya wasu yan kasuwa nema wa kansu mafita
1: wato maganar farashin dala abu ne zamu iya cewa dai kai da Allah shi kyauta kawai shi ka san dan kasuwa kamar ruwa yake in ga tare mai hanya shi ya san yadda zai wata hanyar ya fita wannan abun ya sa yan kasuwa yanzu kusan duk abun da ka sani yan kasuwa sun rage quality shi inda daga waje ake kawo shi a rage quality shi saboda a samu yadda za a iya siyarwa a samu wani abu wasu ma an rage inches da sauransu so kullun dai wannan abun yana ƙara lalata ƙasa ne kawai ƙasa tana rayuwa a cikin kaya marasa quality saboda komai an matse shi ta yanda in ka siyo ba za ka iya samun wani abu ba wanda da muke canzar dala kafin zuwan wannan lokaci muna canzar dala akan naira 770 zuwa 800 wani lokaci kuma ta taba kai 820 to a yau in ka samu dala mai sauki shine zaka samu naira 1380 to ta yaya mutum zai iya fita abinda kake siyarwa 200 a 2022 2023 me sai yanzu in yazo ka gaya mashi 300 yayi mashi tsada dan haka har ga Allah kusan duk kayayyakin da ka sani a yau wallahi tallahi an rage masa quality
0: shima Ibrahim Ahmad wanda dan kasuwa ne dake shigar da kaya Najeriya musamman daga kasar China yace gwamnatin kasar ce yake da alhakin halin da naira ke ciki a yau
2: to magana ta gaskiya maganar naira da dala a wannan lokaci da muke ciki a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma magana ta gaskiya tun farko ita gwamnati ita ta yi sakaci da wannan al'amari saboda gwamnati ce ita ce ta ce ga naira nan ta shiga ta samu wa kanta da kanta yanci a cikin kasuwar canji to in dai ku aka bar haka kamar ku doki buhun sumunti ka sashi a rokace ya fito da kansa ba zai taba iya fitowa ba saboda naira ba ta da karfin da za ta competing da sauran kudaden kasashen waje da ake da su kamar yanzu China lokaci da yawa China sai a ce an rage wa dala kudi a China so in suka rage su a haka mutane za su groshin su sauri su je China su siyo kaya saboda menene kudin China yayi sauki dala ta ƙara ƙarfi a kudin China ita China ƙasa ce wadda take dogara da exporting ita tana fitarwa ne za a zo a siya kai kuma Najeriya importing ka dogara da shi komai sai an kawo maka kasan nan so wannan al'amari in dai ana so a gyara shi ya zama na cewa talaka ya samu sauki to dole sai gwamnati ta yi subsidizing dala kamar yadda ake yi da dama tsoron dan kasuwa ai ya undige kudin sa ya je siyo kaya kayan nan kuma kafin a zo dala naira ta kare
0: masana suka ce kasa irin Najeriya da ta dogara da shigar da kayayyaki daga wasu kasashe a duk lokacin da aka ce darajar kudin kasar ta yi rauni farashin kayayyaki da ake shigowa da su kan karu magidanta sun bayyana yadda rashin daidaiton farashin kayan masarufi da sufuri da sauran muhimman bukatu ke ci gaba da matsa musu lamba Malam Ibrahim Inuwa Suleja wani magidanci ne kuma ma'aikacin gwamnati ya bayyana yadda tsadar rayuwa ke hana albashin su kai su ko ina
3: ba sai an fada ba duk wani dan Najeriya ya san cewa abubuwa ba su tafiya daidai sun dai fada mun ji su amma mu muna ji a jikin mu wurin tafiyar da iyali a gida wani maza ka ga ma ba yi dai abinda zai ci in ya ci na safe babu na rana wani zai iya samu na safe na rana babu na dare kuma wanda a can baya ba haka take ba a wannan lokaci ne muka shiga irin ta wanda ba mu fatan Allah ya maimaita mana irin ta tunda ba wai ana da price control ko ya zan saka shi a Hausa ba wai akwai ba yawa ba akwai kayyade farashi bane ai ma'aikaci zai so a ƙara mai abinda zai iya dauki nauyin sa domin wannan sunan ta na albashi haka take zaka karbe ta ne ka mika ma wasu bai kai mu saboda haka duk wani ma'aikaci kawai lallaba yake amma ba wai biya masa bukatun sa duka take ba ina sai dai ka taba ka biya basuka abun da ya rage kuma a bi ka wani karo

0: to sai kuma ra'ayin malami na gaba.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France International RFI ta farko sunana Abubakar Haruna bakin gada bagari haɗin gwiwa da mai unguwa Alhaji Sani sarkin askan danja si kuma na baba kyawari da ke a garin Sabuwa. Lallai kam dangane da wannan maudu'i da kuka ba mu dama mu tufa albarkacin bakin mu a wannan rana. Duba da ga damuna ta kankama gadan-gadan kuma lokaci ne da ya kamata a ce dukkanin wani magidanci wanda yake da gona ya hanzarta gyara gonar tashi domin noma abin da zai ci. Zaka shiga gona kana aikin gona amma da fargaba hankalinka ba a kwance yake ba. Duba da matsaltsalin tsaro da ake fuskanta. Duba karamin cikas bane wannan gari mu ga al'ummar Najeriya. Kada a ce sai daga wata ƙasa za a shigo da shi. In muna nomawa ƙasarmu to ƙasarmu za ta dogara da kanta. Amma matukan matsaltsalin tsaro muna fuskanta to ba za a samu damar noma abincin da za a ci ba.
2: Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka. Sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillahi yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da yadda yankunan mu suke ciki, duba da yadda damuna ta kankama an fara aikin gona. To alhamdulillahi ni dai a nan yanki na karamar hukumar Fari sai mu kare yi wa Allah godiya, duba da yadda muka samu sauki akan al'amuran rashin tsaro ba don komai ba kuwa, duba da yadda a koda wani lokaci shugabannin yanki namu na karamar hukumar faskari suna fafutuka suna iya bakin kokarinsu su ga mun zauna lafiya. Sai dai matsalar da ake fama da ita wannan matsala ce wadda ba ta fi karfi in Allah ya yarda aka ci gaba da addu'a da izinin Allah, Allah zai kawo mana ƙarshen ta ba. Fatan mu Ubangiji Allah ya kawo mu kowane yanki ma zaman lafiya. Sunana Bashir Mamman dan Inna ku tashi lafiya.
3: Sunana Garba dan Umma mai tambola sana'a goma garin mai gasa filin su kuwa ran yoron ji ya mara jamhuriyar Niger mazaunin Niger wanda sun soje masa katunan abeji. To gaskiya kalubalen da manoma za su fuskanta saboda noma dai arewa an hana noma bangaren Sahan Birni Isa Gatawa nan Kurawa Modaci na wajen Dan Zanki nan ne aka yi gangara duk ma an waci gangara duk manoma na shahararrun manoma. To ga su da an wace su ka gani kenan za a samu matsalar karamcin abinci waɗanda ka noman nan ne ba su yi yawan masu cin abincin ba. To da haka nan gwamnati ta haitsayi inda ba dai ana kallo buriyar ga abin zai zama tabarbara. Ubangiji Allah ka mana dauki Allah ka sauki.
4: Assalamu alaikum rafi Hausa barkan ku da safiya. Mai magana Sani Abubakar ne daga nan Zaria a garin Tudun Sebu kenan. Alhaƙiƙanin gaskiya wannan al'amari da yake addaban mutane na rashin tsaro a ƙasashenmu a tarayyar Najeriya musamman arewacin ƙasar nan ya kamata a ce gwamnatoci su tashi su yi tsaye a kan wannan al'amari saboda wannan al'amari ya wuce duk tunanin mutane. Rashin noman nan da kake gani tashin hankali ne, matsala ne ga ƙasa a al'ummarmu a tarayyar Najeriya. Muna roƙon gwamnatocinmu da su duba su shiga wannan lamari a san me ake ciki. Ubangiji Allah ya muna jagoranci a tashi lafiya a RFI Hausa.
5: Sashen Hausa Radio Faransa sunana Kabir Kwangila Fly Over Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. Magana ta gaskiya abin takaici ne a ce ayyukan ta'addanci yan bindigan daji ya kawo harkar noma barazana yanda damunan nan ta kankama. Kuma idan wannan barazanan nasu ya dore to zai iya haifar da barazanan yunwa idan ba a yi noma ba. Don haka muke kira ga gwamnati tarayya zuwa jahohi har zuwa ciyamomi da kansiloli ma'ana ƙananan hukumomi kenan a mai da hankali a sa ido a kawo ƙarshen wannan ayyukan ta'addancin na 'yan bindiga a ƙyale manoma su yi noma.
0: Tuma dalla mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman injiniyan mu na yau Mustapha Adebisi naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku huta lafiya.
6: Tamalla da wannan mu ma za mu yi sallama da ku duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Mustapha Adebisi, Bashir Ibrahim Idris da Abdulkarim Ibrahim shi kanda suka taimaka domin kada mana

ክርክርም tabbas kun ji labaran cewa gwamnatin Amurka ta labta takunkumai akan wani dan canjin kudade na Lagos a Najeriya Muktar Muhammad yayin da Najeriya da Burtaniya suka jaddada aniyar su da karfafa hadin gwiwa wajen yaki da ayyukan ta'addanci Mustafa ADBC shi ya sarrafa mana na'ura Abdullahi Isa da sunan daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI yake cewa ku tarbe mu zuwa karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar da shadi domin sauraron wasu labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kafin nan Muhuta lafiya.

0: waɗanda kuma suke ɗaurewa ta'addancin gindi, Allah Ubangiji su ma ya tona musu asiri.
1: Domin shigowa ko neman damawa da kai a cikin shirin, za ka iya tura mana saƙo ta lambar wayarmu kamar haka: alamar ƙari 234-7-6-6-3-6-6-4-1 ko shafinmu na Facebook a Arafar Hausa. To sai kuma ra'ayin malami na gaba.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France International RFI, ta farko sunana Abubakar Haruna bakin gada bagari, haɗin gwiwa da mai unguwa Alhaji Sani Sarkin Askan Danja, si kuma na Baba Kyawari da ke a garin Sabuwa. Lallai kam dangane da wannan maudu'i da kuka bamu dama mu tufa albarkacin bakin mu a wannan rana, duba da ga damuna ta kankama gadan-gadan, kuma lokaci ne da ya kamata a ce dukkanin wani magidanci wanda yake da gona ya hanzarta gyara gonar tashi domin noma abin da zai ci. Za ka shiga gona kana aikin gona amma da fargaba, hankalinka ba a kwance yake ba, duba da matsaltsalin tsaro da ake fuskanta. Duba karamin cikas bane wannan gari mu ga al'ummar Najeriya, kada a ce sai daga wata ƙasa za a shigo da shi. In muna nomawa ƙasarmu, to ƙasarmu za ta dogara da kanta, amma matukan matsaltsalin tsaro muna fuskanta, to ba za a samu damar noma abincin da za a ci ba.
3: Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka. Sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillahi, yau kun bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da yadda yankunan mu suke ciki, duba da yadda damuna ta kankama an fara aikin gona. To alhamdulillahi, ni dai a nan yanki na karamar hukumar Fari, sai mu ƙara yi wa Allah godiya, duba da yadda muka samu sauki akan al'amuran rashin tsaro, ba don komai ba kuwa, duba da yadda a koda wani lokaci shugabannin yanki namu na ƙaramar hukumar faskari suna fafutuka, suna iya bakin ƙoƙarinsu su ga mun zauna lafiya. Sai dai matsalar da ake fama da ita, wannan matsala ce wadda ba ta fi ƙarfi, in Allah ya yarda aka ci gaba da addu'a da izinin Allah, Allah zai kawo mana ƙarshen ta ba. Fatan mu Ubangiji Allah ya kawo mu kowane yanki ma zaman lafiya. Sunana Bashir Mamman dan Inna Kudashi lafiya.
4: Sunana Garba dan Umu mai tambola, sana'a goma garin mai gasa, hilin su kuwa ran yoron ji ya mara iya murar Niger, mazaunin Niger wanda sun soje masa katunan abeji. To gaskiya kalubalen da manoma za su fuskanta, saboda noma dai arewa an hana noma, bangaren Sahan Birni, Isa, Gatawa nan, Kurawa, Modaci na wajen Dan Zanki nan ne aka yi gangara, duk ma an wace gangara, duk manoma na shahararrun manoma, to ga su da an wace su, ka gani kenan za a samu matsalar karamcin abinci. Waɗanda ka noman nan ne ba su yi yawan masu cin abincin ba, to da haka nan gwamnati ta haitsayi, inda ba dai ana kallo ba don abin zai zama taɓarɓara. Ubangiji Allah ka mana ɗauki, Allah ka sauki.
5: Assalamu alaikum, rafi Hausa barkan ku da safiya. Mai magana Sani Abubakar ne daga nan Zaria a garin Tudun Sebu kenan. Alhaƙiƙanin gaskiya wannan al'amari da yake addaban mutane na rashin tsaro a ƙasashenmu a tarayyar Najeriya, musamman arewacin ƙasar nan, ya kamata a ce gwamnatoci su tashi su yi tsaye a kan wannan al'amari, saboda wannan al'amari ya wuce duk tunanin mutane. Rashin noman nan da kake gani tashin hankali ne, matsala ne ga ƙasa a al'ummarmu a tarayyar Najeriya. Muna roƙon gwamnatocinmu da su duba, su shiga wannan lamari a san me ake ciki. Ubangiji Allah ya muna jagoranci, a tashi lafiya a RFI Hausa.
6: Sashen Hausa Radio Faransa, sunana Kabir Kwangila Fly Over Zaria, Kaduna State a tarayyar Najeriya. Magana ta gaskiya abin takaici ne a ce ayyukan ta'addanci yan bindigan daji ya kawo harkar noma barazana yanda damunan nan ta kankama. Kuma idan wannan barazanan nasu ya ɗore, to zai iya haifar da barazanan yunwa idan ba a yi noma ba. Don haka muke kira ga gwamnati, tarayya zuwa jahohi har zuwa ciyamomi da kansiloli, ma'ana ƙananan hukumomi kenan, a mai da hankali a sa ido a kawo ƙarshen wannan ayyukan ta'addancin na 'yan bindiga a ƙyale manoma su yi noma.
1: Tuma dalla mai sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin ku masu sauraro, da daukacin

Abdullahi shirin ya tabo fitattun mawakan Abzinawa da ake kira Tinaru Wen na kasar Mali wadanda suka fitar da album na 10 da ake yi wa lakabi da Hoggar. An yi bikin fitar da wannan album din ne a makon da ya gabata a birnin Paris. Kimanin shekaru 40 kenan da mawakan suka fara waka. Inda suke karkata hankulansu zuwa yada al'adar Abzinawa da tarihin Sahara da kuma yanayin zamantakewa al'umma. Mawakan da yana da dimbin masoya a ciki da wajen nahiyar Afrika har ma da Turai. Mawakan na amfani da jita inda suke waka a cikin nutsuwa da jan hankali. Haka ma wani bangare na waƙoƙinsu na tabo yanayin zamantakewa aure musamman a al'adar Abzinawa. Mawakan dai sun taba lashe kyautar award da ake bayar wa fitattun mawaka. Kana salon wakar su ya ratsa kasashe da dama musamman a Algeria da kuma Libya.

0: To kuma a wannan makon ne Faransa ta taso kiyar fitaccen mawakin nan dan kasar Kamaru da ake kira Lonkana Simon zuwa Kamaru bayan ya shafi wani lokaci ana tsare da shi. Ranar 18 ga wannan watan aka taso kiyar Simon zuwa birnin Yaoundé Kamaru. A watannin da suka gabata ne aka fitar da San Martin kama shi ko da yake daga bisani an sallame shi. A Kamaru dai ana ci gaba da daga ayar tambaya dangane da dalilan da suka aka kama shi. Simon na da farin jini matuƙa tsakanin masoya a gida Kamaru da kuma ƙetare. Sunan waƙarsa yana taɓo soyayya da zamantakewa da kuma kishin Afirka. To abin da ya sauƙi kenan, Abdullahi Isa gare ka.
1: Barilla Umar Sani a gaishe ka.
2: RFI
1: daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kenan. Tsadar kayan gini ya sa masu karamin karfi ba sa iya gini sai dai neman kango don zaman alfarma. Lokaci zuwa lokaci gwamnati kan gudanar da aikin ruso akan gine-gine da suka saba wa ka'ida ko kuma aka yi su ba tare da izini ba. Abin da wani lokaci kan shafi marasa karfi. Daga Yola Ahmed Alhassan ya aika wanda wannan rahoto.
3: Yadda wani magidanci ke ji kuma yana gani wahalar sa na tsawon shekaru ke bin iska tana shekewa. Kusawar wannan mota ne dai take da cire shi daga inuwa zuwa rana kuma ya tsagunta mana halin da yake ciki.
4: To mu abun da ya sake dame mu kuma a cikin damina nan ga ruwan sama, ga yanayin da yake ciki, ga rashin kuɗi, ga talauci, ga yunwa, ga insecurity, ga abubuwa dewa yana damun mutane. To da wani ne kake so mutane su ji?
3: Wannan rusau dai gwamnatin jihar Adamawa ta yi shi ne a kusa da filin wasa na zamani da take ginawa a Yola. Sai dai tambaya da ke yawo a bakunan al'umma shi ne yadda aka yi mutane da hankalinsu za su sayi fili mallakar gwamnati. Awal Balagano ya ce,
5: ba za ka ce dai mutum dai ya kashe sama da kusan biliyan 2 a ce bai da takarda ba. Muna da takarda na gwamnati. Mu da muka ji labari za su rusa mana mu garza muka je kotu. Kotu ya saurare mu mun yi zaman farko kuma suka zo da greda da court order suke rusa mana dukiya.
3: Domin jin yadda aka yi filin gwamnati ya fada kasuwa, na tuntubi Malam Hayatuddin Bakari, daya daga cikin magada da ke ikirarin suke mallakan wannan waje.
6: Ba na gwamnati bane, filin Alhaji Bakari son sai. Kuma lokacin da Lamido ya bashi kyautar filin nan, shi kuma ya biya compensation ya je certificate a wurin. Shine ya mallaki wannan filin. Filin nan kuma yana da judgment. Wanda mu muka yi shari'a da gwamnati a kai kuma mun ci shari'a.
3: Sai dai yadda mai kaya ya rantse haka shi ma mara kaya ya rantse, domin ita kanta gwamnati tana ikirarin cewa haure aka mata a filin nata, inji Mr. Unowo Nasiko mai magana da yawun gwamnan jihar Adamawa.
7: Kuma ba wai ba za ka ce ba ba su notice akan cewa wannan filin gwamnati ba ne. Idan za a yi maganan cewa a ji tausayin mutane, gwamnati ba ta ce ba za ta ji tausayin mutane ba, amma an waye gari kai ka san inda ka tsaya ba naka ba ne, sai kuma ka je ka kai gwamnati kotun.
3: To sai dai masana shari'a irin su Barista Usman Saliu Green ya bayyana iyakokin doka kan wannan turka-turka.
8: Za a sanar da su a rubuce cewa wurin da suke za a rusa shi, sa'an nan kuma suna da dama na biya su diya. Suna da dama kuma ko kuma ƙyanci a mayar da su wani anguwa daban. Idan har mutum ya sayi fili, filin nan fa gwamnati ta fita ta ce filin nan ta ajiye shi don wani buƙatun al'umma ne. To ita gwamnati tana da dama na ta zo ta rusa wurin, ba za ta biya shi diya ba.
3: Ganin buzu a masallaci ya ishi tinki ya ishara, in ji Hausawa. Don haka akwai buƙatar yin takatsantsan wajen yin duk abin da za a yi don gujewa kitso da kwarkwata. Ahmad Alhassan, Yola, RFI Hausa.
2: RFI.
1: Sai mu je ga shirinmu na gaba.
9: Mai sauraro, barkamu da warhaka. Kamin Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na musamman da ke kawo maka irin wayanar da ake toyawa a gasar lashe kofin duniya da ke gudana a ƙasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. A safiyar Laraban nan ce dai aka kammala wasanni na biyu a matakin rukuni a gasar lashe kofin duniya da ke gudana a ƙasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. lamarin da ke nuna cewa an buga jimillar wasanni 48 saura wasanni 56 da suka yi saura a wannan gasa. A cikin waɗannan wasanni da mutane miliyan 372,164 suka kalla kai tsaye a cikin filin wasa, an ci ƙwallaye 141. Bayan kammala wasanni na biyu a matakin rukuni kai tsaye tawagogin kasashen Colombia da Norway da Faransa da Argentina da Mexico da Jamus da kuma Amurka, Tunis ka samu gurbin tsallakawa zagayen 32, yayin da kuma kasashen Uzbekistan da Panama da Haiti da Turkiya da Tunisia da kuma Jordan suka yi adabo da wannan gasa duk da cewa suna da ragowar wasa guda-guda da suka yi musu saura. Ga dai ƙarin bayanin da Mustafa Musa Sarkin Fawa mai sharhi kan harkokin wasanni ya yi mana.
10: To Kamis ai ya cewa gasar cin kofin ƙwallon kafar duniya wannan karon na shekarar 2026 yanzu an samu kusan kasashe 10 da suka kai bantan su masu karɓan bakuncin gasar kusan dukkansu sun tsallake zuwa zagayen ƙungiyoyi 32 Mexico, Canada da ita kanta Amurka, sannan kasashen Jamus, Faransa, Norway, Argentina, Colombia su ma duk sun tsallake zuwa zagayen ƙungiyoyi 32 sauran kuma sai an kai wasannin cikin rukuni wato wasanni na uku tunda yanzu wasanni biyu ne aka kammala. Sai dai tuni akwai kasashen da suka yi adabo daban kwana da wannan gasa kamar irin su Turkiya, wanda tafiyan Turkiyan ma ya bada mamaki ta kasa yin nasara koda a wasa daya a gasar cin kofin ƙwallon kafar duniya duk da matasan yan wasan da ta zo da su irin su Arda Güler da ake ganin za su iya taka rawar gani ga irin su Real Madrid na kungiyar ƙwallon kafa ta wato Juventus, sannan Jordan ita ma ta yi bankwana da gasar Uzbekistan da Haiti da Tunisia daga nahiyar Afirka, sai kuma Panama su ma duk sun tafi. Anan wani abu da ya bada mamaki shine an ga yadda kasashen Afirka suka rike waɗansu kasashe wasa ya kare canjaras kamar irin su Morocco ta rike Brazil, Cape Verde ta rike Spaniya, kasashe ne da ake ganin za su yi lashe gasar, haka Congo ta rike kasar Portugal, sannan muka ga yadda Ghana ita ma ta yi wa kasar Ingila a wasa ya kare babu wanda ya nasara a waɗannan wasannin. Akwai matasan ƴan wasa da aka yi tsammanin za su taka rawar gani irin su Arda Güler, irin su Desiree Doué, amma dai har yanzu ba su kai ga nuna kansu ba, da irin su Lamine Yamal ko da ke Yamal an ga ya jefa kullu a wasa na biyu da kasar Spaniya ta yi. Sai dai tsaffin ƴan wasa irin su Lionel Messi kawai yanzu a wasa biyu ya samu nasarar jefa ƙwallaye guda 5, kuma hakan ya sanya shi a gaba. Ma Messi shine yanzu ke jagorantar yawancin ƙwallaye gasar cin kofin ƙwallon kafar duniya da ƙwallaye 18. To ana ganin wannan karam gasar za ta zo da abun ban mamaki musamman ma yawancin ƙwallaye da za a samu tsakanin ƴan wasannin ba da suke fafatawa.
9: Kasashe 10 da ke wakiltar nahiyar Afirka a wannan gasa sun taka irin tasirawar ganin musamman yadda suke kokarin ganin cewa sun samu wakilci da dama a zagayen 32 fiye da wanda suka samu a gasar da Brazil ta karɓi bakunci a shekarar 2014, inda kasashen Najeriya da Algeria da kuma Cote d'Ivoire suka tsallaka zuwa zagayen 16 a wancan lokaci. Kawo yanzu dai daga cikin kasashen 10 da ke wakiltar nahiyar Afirka a wannan gasa, kasashen Morocco da Masar da Ghana da Cape Verde da kuma kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na dab da samun wancan gurbi. To kafin mu kai ga jin ra'ayin masana game da irin rawar da kasashen Afirka suka taka a wannan gasa, bari mu je ga wakilinmu na Ghana Shamun Baku, wanda ya jiyo ra'ayoyin wasu 'yan kasar game da irin rawar da kasarsa ta taka a karawar da suka yi da Ingila.
11: Duk da yake cewa kasar Ghana ta tashi a wannan wasar kunnin doki da kasar Ingila, al'ummar kasar na ci gaba da farin ciki da murna da irin wannan nasarar da kasar ta samu. Kasar Ghana dai kamar da aka sani kasa ce da take alfahari da kungiyar wasan ƙwallon kafa ta Black Stars, domin yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo wa al'ummar kasar annashuwa da jin daɗi. Mu je mu ji yaya al'ummar kasar suke ci gaba da murna da wannan nasarar da kasar take samu a gasar cin kofin duniya. Salamu alaikum. Me za ka ce muna Ghana ta tashi wannan wasa, an tashi ba wanda ya ci, amma hakan na nufin cewa Ghana ta je gaba, me za ka ce muna?
12: Place muna da yanzu a kowa ku karke ban kama hard work from right back, left back, center back, da keeper mu, midfielders, kowa play part.
11: Ni da farko da keeper nike ji mai dadi da Alibai star from local blasters to World Cup, local league to World Cup kenan. Sa ni ma shi kawai nike ji mai dadi. To ya kuka ga match?
13: Oh, so far match nan dai alhamdulillah it was good. Yes, we didn't expect it but amazing.
11: Kunga kama sun kokari?
13: Oh yeah, they did well. Sun kokari sosai kuwa. Sun kokari ya. Kuma muna expect Saturday nan kuma yafi haka kuma insha Allah.
11: Saturday yafi haka.
13: Ah insha Allah tun yaushe.
9: To madalla. To kamar yadda kuka jire tun da farko, lokaci yayi da zan kawo muku tattaunawar da ni da Honorable Sani Ahmad Turu, tsohon sakataren hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya, kan yadda yake kallon irin rawar da kasashen Afirka ke takawa ita wannan gasa.
14: To alhamdulillah dama mun san in ba wani ikon Allah ba za a samu cikin kasashe dai akalla ko biyu ko uku wanda za su kai zagaye na biyu. Wanda kuma alhamdulillah gashi nan muna ganin ga Ghana ga Morocco suna sun taso sosai wanda muna ganin Allah da za su samu shiga cikin zagaye na biyu.
9: Akwai Kevat wanda ake ganin cewa ta taka muhimmiyar rawa a wannan gasa, ganin cewa tana ɗaya daga cikin bakin ƙasashen da suka fara halartar gasar, kuma an ga yadda ta riƙe ƙasar Spain babu ci a wasan da suka buga, sannan kuma ta buga 2-2 da Uruguay. Ya ka kalla irin wannan rawar ganin da ta taka musamman ma mai tsaron ragarta?
14: In ka iya tunawa 1994 lokacin da Najeriya muka fara zuwa World Cup, ai ka ga mun yi rawan gani wanda in ba dan kuskure da aka samu wasan mu da Italy ba, ai da record din da zamu kafa da ba musamman watakila ka je su a ci semi final. To wannan team da take wannan iyakan kokarinta, kuma ka ga mai tsaron gidansu goalkeeper din su ka ga yayi rawan gani wanda abun sha'awa ne a ce kuma teams din kasashe na Afirka sun yi wannan rawan gani. Muna ganin dai in Allah ya yarda Afirka za a samu teams da akalla guda biyu za su yi rawan ganin da za su kai quarter final.
9: Wasu na ganin cewa a duk lokacin da kasashen Afirka ke wasa, musamman kamar idan muka yi la'akari da wasan da aka yi na Cote d'Ivoire da kuma kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, sai daga ƙarshen lokaci ake samun damar zira musu ƙwallo. Wannan kana ganin sakacin mai horaswa ne ko na ƴan wasa na kasa riƙe wasa?
14: Duka biyu ne. Da shi a mai horar da wasan wanda dole sai ya karanta yadda abubuwan yake, da su kuma ƴan wasan da ba su kwantar da hankalinsu ba su nuna lalle suna da wannan experience kwarewa, shi yasa kake ganin sai su zama su kasance ba za mu damu ba mu rike gidanmu ba. To shi yasa su team din da suke da wannan experience zaka ga su yi amfani da wannan ƙaramin lokaci su yi iyakan kokarin su yi nasara kan wannan team namu na Afirka.
9: A gasar da ta gabata an ga irin rawar ganin da Morocco ta taka har ta kai matakin kusa da na ƙarshe, wato semi finals kenan a ita wannan gasa. A wannan karan, bisa yadda ka ga wasannin da waɗannan ƙasashe goma na Afirka ke bugawa a gasar, kana ganin za su iya kai irin wannan mataki koko alamu na nuna cewa ba za su iya kai ga irin wannan mataki ba?
14: To a bisa ga yadda nake ganin wasan da halin da ya zuwa yanzu, gaskiya in aka samu ƙasa a Afirka da za ta kai semi final, to lalle an yi rawan gani. Wanda ni ina ganin duk watakila ba zai kasance za su tsaya ne a wajen quarter final, ni a gani na yadda wasan yake. In ka duba sauran manyan teams na kasashen duniya akwai da suke cikin wannan gasa, kamar yadda na faɗa maka, shi mai horar da wasa da ƴan wasa dole sai ƴan wasa ƙwararru, shi kuma mai horar da wasa wanda ya san abin da yake yi. To irin wannan shi ne ba mu da su a Afirka sosai, amma dai muna alfahari da kasashen da suka wakilci Afirka wannan gasa. Amma ni a ganawa ina ganin kaman duk ba za su wuce quarter final ba, da kyar a samu team guda ɗaya da za ta je semi final. Amma sha'anin wasa ne, sai an yi tukunna ke ganin gaskiyan abu.
9: To muna godiya da wannan lokaci da
14: kuma da
9: to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad, Kani Sale ke cewa ku huta lafiya.
1: RFI. Sai mu je ga shirinmu na gaba.
15: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana, tare da ni Kabiru Yusuf. To kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaranmu cewa yayin da damuna ta fara kankama a tarayyar Najeriya, wani abu da ake fargaba shine yadda matsalar tsaro ke iya haddasa tarnaƙi ga aikin gona hatta ma a wannan shekara. Kusan a kowace rana za a samu labarin cewa an kai hare-hare kan manoma da kan yi sanadiyar kisa yin garkuwa domin neman kuɗin fansa, yayin da a wasu lokuta ake tilastawa manoman biyan haraji kafin ba su damar shiga gonakinsu. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a kai. To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Haya Danno Azare da Hassan Albasari Abu Affan da Motu direban keke Lago da Babala Marami Albo kasuwar Azare da Ustaz Babale Alan Gurnu Kashuri da Ibrahim Burai gidan Gwanzami Beli tare da Officer Rabiu Ahmad Beli suka ce tabbas wannan kan abin fargaba ne matuka a ce wai dan ta'adda shi zai ba wa jama'a damar yin noma wannan abu da me yayi kama kuma har shugabanni suke ikirarin cewa su shugabanni ne to shin menene amfanin su matukar talaka ba zai samu tsaro ba noman nan ma a ce mutum ba zai yi ba Yusuf Haruna Kariya Niger yace muna jaddada kira ga mahukunta a Najeriya su matsa kaimi wajen yakar ayyukan ta'addanci matukar ana son manoma su yi noma domin wadatar abinci tun kafin wankin hula ya kai mu dare Shiko Maharas Sani yace ba noman ba wasu ƙauyukan ko bacci ma mutanen da ke cikinsa ba sa iya yi balle su je gona ga kuma haraji da suke karɓa ga al'ummar karkara a hannun waɗannan mutane kafin su bar su ma su yi noman Dauda Umar yace yanzu haka mazincan nan da ake yi ƴan bindiga sun ba mu notice a ƙauyukanmu na ƙaramar hukumar shinkafi da ke jihar Zamfara Bashir Nuhu Rugoji yace kash Allah sarki arewacin Najeriya dai yana so ya zama tamkar babu gwamnatin mai fada'aji Allah mun tuba Allah ubanji ka kawo mana dauki ra'ayin Yusuf Sani daga Tunduru jihar Gombe Najeriya yace assalamu alaikum arafai wannan ba abin da zamu ci sai dai mi addu'a Allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya shugabanni dan Allah dan annabi ku yi duk abin da ya kamata domin magance wannan matsalar tsaro Ma'azu Umar yace muna son zuwa gona babu hali saboda fargaba kana gudu karka je gona ayi ram da kai sai ka biya kudin fansa kafin a sake ka Allah ya ubangiji muna roƙon ka kawo mana mafita Arafai muna godiya Sunusi Madatai da Magarin yace assalamu alaikum Arafai Hausa kawo yanzu dai ya kamata talaka ya gane cewa hanya ɗaya ce gare shi mai billewa hanyar ita ce kai a koma ga addu'a tunda gwamnati ta gaza a cewar Sunusi Madatai Yakubu Rugumere yace Allah ka muna sauki a wannan lamari Allah ka muna tsaro Inusa Tanko bani in baka yace tabbas lokaci ya kan kama damuna ta sauka sai dai kash wasu wuraren matsalar tsaro ta sa ana ji ana gani noman ya gagara Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar Neja da Hassan Albasari Abu Affan da Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da Kabiru Kwangila Zaria da Fatima Sharifiya M Ahmad suka ce mu dai fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ayyuka na ta'addanci da aka kikiro mana da gangan a arewacin Najeriya Arafai Hausa muna godiya Awal Shaibu Amfani yace fatan alheri ga tashar Arafai Hausa babu shakka damuna ta fara kankama sai dai har yanzu mahukunta sun kasa magance matsalar tsaro a gaskiya mutane da yawa ba za su iya gudanar da harkokin noma ba a wannan damuna saboda tsadar taki da matsalar tsaro da suke fama da shi a ƙarshe dai muna addu'a Allah ubangiji ya kawo mana shugabanni nagari masu kishin ƙasa da za su yi mana maganin waɗannan matsaloli da ke damun al'ummar Najeriya muna godiya Arafai Hausa Yusuf Musa yace ai wannan lamarin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna ji muna gani a ƙasar mu a ce noma ya gagare mu Yusuf Tanko yace gaskiya mahukuntan Najeriya ku tashi tsaye kafin wankin hula ya kai mu dare mu dai manoma muna cikin tsaka mai wuya ni dai yankuna na jihar Neja musamman karamar hukumar Kanji ba ma iya noma gaskiya saboda tsoron ƴan bindiga ka je noman ai ka maka Kamilu Suleiman Independent yace Allah ubangiji ya kawo mana sauki a wannan lamari Allah ya kawo mana tsaro mai dorewa a Najeriya Garba na hali kan ba kebbi yace tabbas mu dai arewacin Najeriya shugabanninmu sun gama sayar da mu ga hannun miyagun Yahudawa masu yaki da talakawa Allah ubangiji ya kawo mana mafita Yahuza Abubakar Gora daga Ota jihar Ogun yace hakika wannan rikici tsakanin makiyaya da manoma ba sabon abu bane kuma galibi makiyaya ne ke cutar da manoma wani sa'in su yi barna su gudu wani lokaci ma su tsaya in ka zo kai musu magana sai su illata mutum wani sa'in har da kisa muna kira ga gwamnati da ta shiga lamarin domin ganin yadda irin wannan rikice-rikice ke kawo asara sosai ga kawo da kuma kawo nakasu a harkar noma Abdullahi GSK yace assalamu alaikum Arafai Hausa a gaskiya wannan matsalar tsaro babu wanda zai magance ta sai Allah. Saboda haka ina kira ga talakawan Najeriya a tashi tsaye wajen yin addu'a domin kawo sauki. Bashir BMK Kadisau ya ce salamu alaikum Arafai Hausa. Tabbas ni dai a yankin da nake Kadisau alhamdulillahi an samu sauƙin gwanda lamari. Jama'a na zo aikin gona. Fatanmu dai Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙin gwanda lamari a ko'ina muke arewacin Najeriya da Najeriya baki ɗaya. Sani Rabiu ya ce tabbas wani abu sai dai addu'a cewa Allah Ubangiji ya kama da mafita. Lawal Sade Daura daga jihar Katsina ya ce Arafai Hausa, hakika matsalar tsaro ta zama ƙarfin ƙafa a Najeriya musamman arewacin ƙasar wanda aka ɗauki tsawon shekaru ana yin garkuwa da kashe manoma har da saka musu haraji. Wani sa'in ma kafin su yi noman su ba da kuɗi. In abin ya nuna kafin su girbe a ba da kuɗi. Ya ilahi, haka za a ci gaba da rayuwa kenan. Allah Ubangiji ya kama da mafita. Tuma dalla mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman injiniyan mu na yau Mustapha Adebisi naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku huta lafiya.
1: RFI bitar wasu daga cikin karin labaran duniya kan mi sallama. Kun ji cewa a Najeriya ƙasar da Birtaniya sun jaddada aniyar su na ƙarfafa haɗin gwiwa wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a daidai lokacin da gwamnatin Amurka ta lafta takunkumi a kan wani canjin kuɗaɗe da ke birnin Lagos a kudancin ƙasar. Burkina Faso ta sanar da ɗaukar mataki domin sabunta dokoki kan ƴancin gudanar da addini. Duka da wannan muka kawo ƙarshe wannan shirin a madadin kowa da kowa, Mustapha Adebisi, Mustapha sannin ka roƙari, Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri mu kwana lafiya.

0: To kuma a wannan makon ne Faransa ta taso kiyar fitaccen mawakin nan dan kasar Kamaru da ake kira Lonkana Simon zuwa Kamaru bayan ya shafe wani lokaci ana tsare da shi. Ranar 18 ga wannan watan aka taso kiyar Simon zuwa birnin Yaoundan Kamaru. A watannin da suka gabata ne aka fitar da San Martin kama shi ko da yake daga bisani an sallame shi. A Kamaru dai ana ci gaba da daga ayar tambaya dangane da dalilan da suka aka kama shi. Simon na da farin jini matuka tsakanin masoya a gida Kamaru da kuma ƙetare. Sunan waƙarsa yana taɓo soyayya da zamantakewa da kuma kishin Afirka. To abin da ya sauƙi kenan, Abdullahi Isa gare ka.
1: Barilla Umar Sani a gaishe ka.
2: RFI
1: daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI kenan. Tsadar kayan gini ya sa masu karamin karfi ba sa iya gini sai dai neman kango don zaman alfarma. Lokaci zuwa lokaci gwamnati kan gudanar da aikin ruso akan gine-gine da suka saba wa ka'ida ko kuma aka yi su ba tare da izini ba. Abin da wani lokaci kan shafi marasa karfi. Daga Yola Ahmed Alhassan ya aiko wanda wannan rahoto.
3: Yadda wani magidanci ke ji kuma yana gani, wahalarsa na tsawon shekaru ke bin iska tana shekewa. Bisawar wannan mota, daidai take da cire shi daga inuwa zuwa rana kuma ya tsegunta mana halin da yake ciki.
4: To, mu abun da ya sake dame mu kuma a cikin damina nan, ga ruwan sama, ga yanayin da yake ciki, ga rashin kuɗi, ga talauci, ga yunwa, ga insecurity, ga abubuwa da yawa yana damun mutane. To da wani ne kake so mutane su ji?
3: Wannan rusau dai gwamnatin jihar Adamawa ta yi shi ne a kusa da filin wasa na zamani da take ginawa a Yola. Sai dai tambaya da ke yawo a bakunan al'umma shine yadda aka yi mutane da hankalinsu za su sayi fili mallakar gwamnati. Awal Balagano ya ce,
5: ba za ka ce dai mutum dai ya kashe sama da kusan biliyan 2 a ce bai da takarda ba. Muna da takarda na gwamnati. Mu da muka ji labari za su rusa mana mu garza muka je kotu. Kotu ya saurare mu mun yi zaman farko kuma suka zo da greda da court order suke rusa mana dukiya.
3: Domin jin yadda aka yi filin gwamnati ya fada kasuwa, na tuntubi Malam Hayatuddin Bakari, daya daga cikin magada da ke ikirarin suke mallakan wannan waje.
6: Ba na gwamnati ba ne, filin Alhaji Bakari Hassan sai. Kuma lokacin da Lamido ya bashi kyautar filin nan, shi kuma ya biya compensation ya je certificate a wurin. Shi ne mallaki wannan filin. Filin nan kuma yana da judgment. Wanda mu muka yi shari'a da gwamnati a kai kuma mun ci shari'a.
3: Sai dai yadda mai kaya ya rantse, haka shi ma mara kaya ya rantse. Domin ita kanta gwamnati tana ikirarin cewa haure aka mata a filin nata, in ji Mr. Unowa Nasiko mai magana da yawun gwamnan jihar Adamawa.
7: Kuma ba wai ba za ka ce ba ba su notice a kan cewa wannan filin gwamnati ba ne. Idan za a yi maganar cewa a ji tausayin mutane, gwamnati ba ta ce ba za ta ji tausayin mutane ba, amma an waye gari kai ka san inda ka tsaya ba naka ba ne, sai kuma ka je ka kai gwamnati kotu.
3: To sai dai masana shari'a irin su Barista Usman Saliu Green ya bayyana iyakokin doka kan wannan turka-turka.
8: Za a sanar da su a rubuce cewa wurin da suke za a rusa shi, sa'annan kuma suna da dama na biya su diya. Suna da dama kuma ko kuma ƙyanci a mayar da su wani anguwa daban. Idan har mutum ya sayi fili, filin nan fa gwamnati ta fita ta ce filin nan ta ajiye shi don wani buƙatun al'umma ne. To ita gwamnati tana da dama na ta zo ta rusa wurin, ba za ta biya shi diya ba.
3: Ganin buzu a masallaci ya ishi tinkiya ishara, in ji Hausawa. Don haka akwai buƙatar yin takatsantsan wajen yin duk abin da za a yi don gujewa kitso da kwarkwata. Ahmad Alhassan, Yola, RFI Hausa.
1: RFI. Sai mu je ga shirinmu na gaba.
9: Mai sauraro, barkamu da warhaka. Kamin Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na musamman da ke kawo maka irin wayanar da ake toyawa a gasar lashe kofin duniya da ke gudana a ƙasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. A A safiyar Laraban nan ce dai aka kammala wasanni na biyu a matakin rukuni a gasar lashe kofin duniya da ke gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. Lamarin da ke nuna cewa an buga jimillar wasanni 48 saura wasanni 56 da suka yi saura a wannan gasa. A cikin waɗannan wasanni da mutane miliyan 372,164 suka kalla kai tsaye a cikin filin wasa, an ci kwallaye 141. Bayan kammala wasanni na biyu a matakin rukuni kai tsaye tawagogin kasashen Colombia da Norway da Faransa da Argentina da Mexico da Jamus da kuma Amurka Tunis suka samu gurbin tsallakawa zagayen 32, yayin da kuma kasashen Uzbekistan da Panama da Haiti da Turkiya da Tunisia da kuma Jordan suka yi adabo da wannan gasa duk da cewa suna da ragowar wasa guda-guda da suka yi musu saura. Ga dai ƙarin bayanin da Mustafa Musa Sarkin Power mai sharhi kan harkokin wasanni yayi mana.
2: To Kamis ai ya cewa gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya wannan karon na shekarar 2026 yanzu an samu kusan kasashe 10 da suka kai bantan su masu karɓan bakuncin gasar kusan dukkansu sun tsallake zuwa zakayin ƙungiyoyi 32 Mexico, Canada da ita kanta Amurka sannan kasashen Jamus, Faransa, Norway, Argentina, Colombia su ma duk sun tsallake zuwa zagayen ƙungiyoyi 32 sauran kuma sai an kai wasannin cikin rukuni wato wasanni na uku tunda yanzu wasanni biyu ne aka kammala sai dai tuni akwai kasashen da suka yi adabo da bankwana da wannan gasa kamar irin su Turkiya wanda tafiyan Turkiya ma ya bada mamaki ta kasa yin nasara koda a wasa daya a kasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya duk da matasan yan wasan da ta zo da su irin su Arda Güler da ake ganin za su iya taka rawar gani ga irin su Ayel Mijina kungiyar ƙwallon ƙafar ta wato Juventus sannan Jordan ita ma ta yi bankwana da gasar Uzbekistan da Haiti da Tunisia daga nahiyar Afirka sai kuma Panama su ma duk sun tafi anan wani abu da ya bada mamaki shine an ga yadda kasashen Afirka suka rike waɗansu kasashe wasa ya kare canjaras kamar irin su Morocco ta rike Brazil, Cape Verde ta rike Spaniya kasashe ne da ake ganin za su yi lashe gasar haka Congo ta rike kasar Portugal sannan muka ga yadda Ghana ita ma ta yi wa kasar Ingila a wasa ya kare babu wanda ya nasara a waɗannan wasannin akwai matasan yan wasa da aka yi tsammanin za su taka rawar gani irin su Arda Güler irin su Desire Doué amma dai har yanzu ba su kai ga nuna kansu ba da irin su Lamine Yamal ko dake Yamal an ga ya jefa kullu a wasa na biyu da kasar Spaniya ta yi sai dai tsaffin yan wasa irin su Lionel Messi kawai yanzu a wasa biyu ya samu nasarar jefa kwallaye guda 5 kuma hakan ya sanya shi a gaba ma Messi shine yanzu ke jagorantar yawancin kwallaye gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya da kwallaye 18 to ana ganin wannan karam gasar za ta zo da abun ban mamaki musamman ma yawancin kwallaye da za a samu tsakanin yan wasannin gaba da suke fafatawa
9: kasashe 10 da ke wakiltar nahiyar Afirka a wannan gasa sun taka irin tasirawar ganin musamman yadda suke kokarin ganin cewa sun samu wakilci da dama a zagayen 32 fiye da wanda suka samu a gasar da Brazil ta karɓi bakunci a shekarar 2014 inda kasashen Nigeria da Algeria da kuma Cote d'Ivoire suka tsallaka zuwa zagayen 16 a wancan lokaci kawo yanzu dai daga cikin kasashen 10 da ke wakiltar nahiyar Afirka a wannan gasa kasashen Morocco da Masar da Ghana da Cape Verde da kuma kasar Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo na dab da samun wancan gurbi. To kafin mu kai ga jin ra'ayin masana game da irin rawar da kasashen Afirka suka taka a wannan gasa, bari mu je ga wakilinmu na Ghana Shamun Baku wanda ya jiyo ra'ayoyin wasu 'yan kasar game da irin rawar da kasar su ta taka a karawar da suka yi da Ingila.
10: Duk da yake cewa kasar Ghana ta tashi a wannan wasar kunnin doki da kasar Ingila. Al'ummar kasar na ci gaba da farin ciki da murna da irin wannan nasara da kasar ta samu. Kasar Ghana dai kamar yadda aka sani kasa ce da take alfahari da kungiyar wasan kwallon kafa ta Black Stars domin yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo al'ummar kasar annashuwa da jin daɗi. Mu je mu ji yaya al'ummar kasar suke ci gaba da murna da wannan nasarar da kasar take samu a gasar cin kofin duniya. Assalamu alaikum. Me zaka ce muna Ghana ta tashi wannan wasa an tashi ba wanda ya ci amma hakan na nufin cewa Ghana ta je gaba me zaka ce muna
11: please muna dai yanzu a kowa ku karke ban kama hard work from right back left back center back za keep from midfielders kowa play part shi
10: ni da farko da keeper nige ji mai dadi da Ali Basta from local blasters to world cup local league to world cup kenan sa ni ma shi ko nige ji mai dadi to ya kuka ga match
12: Oh, so far, match in India, alhamdulillah, it was good. Yes, we didn't expect it, but amazing.
10: Unga kama suyuko kari?
12: Yeah, they did well. Suyuko kari, so say, kwa. Suyuko kari, ya. Mamuna expect Saturday, no, kuma yafi yaka, kuma inshallah.
10: Saturday, yafi yaka.
12: Ah, inshallah, tuyo ushe.
9: Tomadala. To kamar yadda kuka jire tun da farko lokaci yayi da zan kawo muku tattaunawar da ne da Honorable Sani Ahmad Turu tsohon sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya kan yadda yake kallon irin rawar da kasashen Afirka ke takawa ita wannan gasa.
13: To alhamdulillah dama mun san in ba wani iko Allah ba za a samu cikin kasashe dai akalla ko biyu ko uku wanda za su kai zagaye na biyu. Wanda kuma alhamdulillah gashi nan muna ganin ga Ghana ga Morocco suna sun taso sosai wanda muna ganin Allah da za su samu shiga cikin zagaye na biyu.
9: Akwai Cape Verde wanda ake ganin cewa ta taka muhimmiyar rawa a wannan gasa, ganin cewa tana ɗaya daga cikin bakin kasashen da suka fara halartar gasar, kuma an ga yanda ta riƙe kasar Spain babu ci a wasan da suka buga, sannan kuma ta buga 2-2 da Uruguay. Ya ka kalla irin wannan rawa ganin da ta taka musamman ma mai tsaron ragarta?
13: In ka iya tunawa 1994 lokacin da Najeriya muka fara zuwa World Cup, ai ka ga mun yi rawan gani wanda in ba dan dan kuskure da aka samu wasan mu da Italy ba, ai da record din da zamu kafa da ba musamman watakila ka je sub a je semi final. To wannan team da take wannan iyakan kokarin ta, kuma ka ga mai tsaron gidansu goalkeeper din su ka ga yayi rawan gani wanda abun sha'awa ne a ce kuma teams din kasashe na Afirka sun yi wannan rawan gani. Muna ganin dai in Allah ya da Afirka za a samu teams da akalla guda biyu za su yi rawan ganin da za su kai quarter final.
9: Wasu na ganin cewa a duk lokacin da kasashen Afirka ke wasa, musamman kamar idan muka yi la'akari da wasan da aka yi na Cote d'Ivoire da kuma kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, sai daga ƙarshen lokaci ake samun damar zira musu ƙwallo. Wannan kana ganin sakacin mai horaswa ne ko na ƴan wasa na kasa riƙe wasa?
13: Duka biyu ne. Da shi a mai horar da wasan wanda dole sai ya karanta yadda abubuwan yake, da su kuma ƴan wasan da ba su kwantar da hankalinsu ba su nuna lalle suna da wannan experience korewa, shi yasa kake ganin sai su zama su kasance ba za mu damu ba mu rike gidanmu ba. To shi yasa su team din da suke da wannan experience za ka ga su yi amfani da wannan ƙararren lokaci su yi iyakan kokarin su yi nasara kan wannan team namu na Afirka.
9: A gasar da ta gabata an ga irin rawar ganin da Morocco ta taka har ta kai matakin kusa da na ƙarshe, wato semi finals kenan a ita wannan gasa. A wannan karan bisa yadda ka ga wasannin da waɗannan ƙasashe goma na Afirka ke bugawa a gasar, kana ganin za su iya kai irin wannan mataki koko alamu na nuna cewa ba za su iya kai ga irin wannan mataki ba?
13: To a bisa ga yadda nake ganin wasan da halin da ya zuwa yanzu, gaskiya in aka samu ƙasa a Afirka da za ta kai semi final to lalle an yi rawan gani. Wanda ni ina ganin duk watakila ba zai kasance za su tsaya ne a wajen quarter final, ni a gani na yadda wasu rike in ka duba sauran manyan teams na kasashen duniya akwai da suke cikin wannan gasa. Kamar yadda na faɗa maka, shi mai horar da wasa da ƴan wasa dole sai ƴan wasa ƙwararru, shi kuma mai horar da wasa wanda ya san abin da yake yi. To irin wannan shi ne ba mu da su a Afirka sosai, amma dai muna alfahari da kasashen da suka yi wakilci Afirka wannan gasa. Amma ni a ganawa ina ganin kaman duk ba za su wuce quarter final ba, da kyar a samu team guda ɗaya da za ta je semi final. Amma sha'anin wasa ne sai an yi tukunna ke ganin gaskiyan abu.
9: To muna godiya da wannan lokaci da
13: kuma da
9: to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad, Kamis Sale ke cewa ku huta lafiya.
1: RFI sai mu ji ga shirinmu na gaba.
14: Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Kabiru Yusuf. To kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaranmu cewa yayin da damuna ta fara kankama a tarayyar Najeriya, wani abu da ake fargaba shine yadda matsalar tsaro ke iya haddasa tarnaki ga aikin gona hatta ma a wannan shekara. Kusan a kowace rana za a samu labarin cewa an kai hare-hare kan manoma da kan yi sanadiyar kisa yin garkuwa domin neman kuɗin fansa, yayin da a wasu lokuta ake tilastawa manoman biyan haraji kafin ba su damar shiga gonakinsu. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a kai. To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aika mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Yahaya Dannu Azare da Hassan Albasari Abu Afan da Motu direban keke Lago da Baba Lamarami Albo Kasuwar Azare da Ustaz Babale Alan Gurnu Kashuri da Ibrahim Burai gidan Gwanzame Beli tare da ofisa Rabiu Ahmad Beli suka ce tabbas wannan kan abin fargaba ne matuka a ce wai dan ta'adda shi zai ba wa jama'a damar yin noma wannan abu da me yayi kama kuma har shugabanni suke ikirarin cewa su shugabanni ne to shin menene amfanin su matukar talaka ba zai samu tsaro ba noman nan ma a ce mutum ba zai yi ba Yusuf Haruna Kariya Niger yace muna jaddada kira ga mahukunta a Najeriya su matsa kaimi wajen yakar ayyukan ta'addanci matukar ana son manoma su yi noma domin wadatar abinci tun kafin wankin hula ya kai mu dare Shiko Maharas Sani yace ba noman ba wasu ƙauyukan ko bacci ma mutanen da ke cikinsa ba sa iya yi balle su je gona ga kuma haraji da suke karɓa ga al'ummar karkara a hannun waɗannan mutane kafin su bar su ma su yi noman

0: domin magance wannan matsalar tsaro. Mu'azu Umar yace muna son zuwa gona babu hali saboda fargaba kana gudu karka je gona ayi ram da kai sai ka biya kudin fansa kafin a sake ka. Allah ya Ubangiji muna roƙon ka ka mana mafita. Arafai muna godiya. Sunusi Madatai da Magarin yace salamu alaikum Arafai Hausa. Kawo yanzu dai ya kamata talaka ya gane cewa hanya ɗaya ce gare shi mai billewa. Hanyar ita ce kai a koma ga addu'a tunda gwamnati ta gaza a cewar Sunusi Madatai. Yakubu Rugumere yace Allah ka muna sauki a wannan lamari. Allah ka muna tsaro. Inusa Tanko bani in baka yace tabbas lokaci ya kan kama damuna ta sauka sai dai kash wasu wuraren matsalar tsaro ta sa ana ji ana gani noman ya gagara. Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Neja da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi garkin daura da Kabiru Kwangila Zaria da Fatima Sharifiya M Ahmad suka ce mu dai fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ayyuka na ta'addanci da aka kikiro mana da gangan a arewacin Najeriya. Arafai Hausa muna godiya. Awal Shaibu Amfani yace fatan alheri ga tashar Arafai Hausa. Babu shakka damuna ta fara kankama sai dai har yanzu mahukunta sun kasa magance matsalar tsaro. A gaskiya mutane da yawa ba za su iya gudanar da harkokin noma ba a wannan damuna saboda tsadar taki da matsalar tsaro da suke fama da shi. A ƙarshe dai muna addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana shugabanni nagari masu kishin ƙasa da za su yi mana maganin waɗannan matsaloli da ke damun al'ummar Najeriya. Muna godiya Arafai Hausa. Yusuf Musa ya ce ai wannan lamarin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna ji muna gani a ƙasarmu a ce noma ya gagare mu. Yusuf Tanko ya ce gaskiya mahukuntan Najeriya ku tashi tsaye kafin wanki hula ya kai mu dare. Mu dai manoma muna cikin tsaka mai wuya. Ni dai yankuna na jihar Neja musamman karamar hukumar Kanji ba ma iya noma gaskiya saboda tsoron yan bindiga. Ka je noman ayi kama ka. Kamilu Suleiman Independent ya ce Allah Ubangiji ya kawo mana sauki a wannan lamari. Allah ya kawo mana tsaro mai dorewa a Najeriya. Garba na hali Kamba Kebbi ya ce tabbas mu dai arewacin Najeriya shugabanninmu sun gama sayar da mu ga hannun miyagun Yahudawa masu yaƙi da talakawa. Allah Ubangiji ya kawo mana mafita. Yahuza Abubakar Gora daga Ota jihar Ogun ya ce hakika wannan rikici tsakanin makiyaya da manoma ba sabon abu bane, kuma galibi makiyaya ne ke cutar da manoma. Wani sa'in su yi barna su gudu, wani lokaci ma su tsaya in ka zo kai musu magana sai su illata mutum, wani sa'in har da kisa. Muna kira ga gwamnati da ta shiga lamarin domin ganin yadda irin wannan rikice-rikice ke kawo asara sosai ga kawo da kuma kawo nakasu a harkar noma. Abdullahi GSK yace salamu alaikum Arafai Hausa. A gaskiya wannan matsalar tsaro babu wanda zai magance ta sai Allah. Saboda haka ina kira ga talakawan Najeriya a tashi tsaye wajen yin addu'a domin kawo sauki. Bashir BMK Kadisau yace salamu alaikum Arafai Hausa. Tabbas ni dai a yankin da nake Kadisau alhamdulillahi an samu saukin wannan lamari. Jama'a na zo aikin gona, fatan mu dai Allah Ubangiji ya kawo mana saukin wannan lamari a ko ina muke arewacin Najeriya da Najeriya baki daya. Sandra Biu yace tabbas wani abu sai dai addu'a cewa Allah Ubangiji ya kawo mana mafita. Lawal Sade Daura daga jihar Katsina yace Arafai Hausa hakika matsalar tsaro ta zama karfan kafa a Najeriya musamman arewacin kasar wanda aka dauki tsawon shekaru ana yin garkuwa da kashe manoma har da saka musu haraji. Wani sa'in ma kafin su yi noman su ba da kuɗi, in abin ya nuna kafin su girbe a ba da kuɗi. Ya Ilahi haka za a ci gaba da rayuwa kenan. Allah Ubangiji ya kawo mana mafita. Tuma Dalla mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman injiniyanmu na yau Mustapha Adebisi, naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa ku huta lafiya.
1: RFI bitar wasu daga cikin karin labaran duniya kamin mu sallama. Kun ji cewa a Najeriya kasar da Birtaniya sun jaddada aniyar su na karfafa haɗin gwiwa wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a daidai lokacin da gwamnatin Amurka

Abdullahi Shirin ya tabo fitattun mawakan Abzinawa da ake kira Tina Ruwen na kasar Mali wadanda suka fitar da album na 10 da ake yi wa lakabi da Hoggar. Ayi bikin fitar da wannan album din ne a makon da ya gabata a birnin Paris. Kimanin shekaru 40 kenan da mawakan suka fara waka. Inda suke karkata hankulan su zuwa yada al'adar Abzinawa da tarihin Sahara da kuma yanayin zamantakewar al'umma. Mawakan da yana da dimbin masoya a ciki da wajen nahiyar Afrika har ma da Turai. Mawakan na amfani da jita inda suke waka a cikin nutsuwa da jan hankali. Haka ma wani bangare na waƙoƙin su na tabo yanayin zamantakewar aure musamman a al'adar Abzinawa. Mawakan da sun taba lashe kyautar award da ake bai wa fitattun mawaka. Kana salon wakar su ya ratsa kasashe da dama musamman a Algeria da kuma Libya.

0: To kuma a wannan makon ne Faransa ta taso kiyar fitaccen mawakin nan dan kasar Kamaru da ake kira Lonkana Simon zuwa Kamaru bayan ya shafe wani lokaci ana tsare da shi. Ranar 18 ga wannan watan aka taso kiyar Simon zuwa birnin Yaoundan Kamaru. A watannin da suka gabata ne aka fitar da San Martin kama shi ko da yake daga bisani an sallame shi. A Kamaru dai ana ci gaba da daga ayar tambaya dangane da dalilan da suka aka kama shi. Simon na da farin jini matuƙa tsakanin masoya a gida Kamaru da kuma ƙetare. Sunan waƙar sa yana taɓo soyayya da zamantakewa da kuma kishin Afirka. To abin da ya sauki kenan, Abdullahi Isa gare ka.
1: Barilla Umar Sani a gaishe ka.
2: RFI
1: daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI kenan. Tsadar kayan gini ya sa masu karamin karfi ba sa iya gini sai dai neman kango don zaman alfarma. Lokaci zuwa lokaci gwamnati kan gudanar da aikin ruso akan gine-gine da suka saba wa ka'ida ko kuma aka yi su ba tare da izini ba. Abinda wani lokaci kan shafi marasa karfi. Daga Yola Ahmed Alhassan ya aika wanda wannan rahoto.
3: Yadda wani magidanci ke ji kuma yana gani wahalar sa na tsawon shekaru ke bin iska tana shekewa. Bisawar wannan mota idai take da cire shi daga inuwa zuwa rana kuma ya tsagunta mana halin da yake ciki.
4: To mu abun da ya sake dame mu kuma a cikin damina nan ga ruwan sama ga yanayin da yake ciki ga rashin kudi ga talauci ga nyuwa ga insecurity ga abubuwan dewa yana damun mutane. To da wani ne kake so mutane su ji?
3: Wannan rusau dai gwamnatin jihar Adamawa ta yi shi ne a kusa da filin wasa na zamani da take ginawa a Yola. Sai dai tambaya da ke yawo a bakunan al'umma shine yadda aka yi mutane da hankalinsu za su sayi fili mallakar gwamnati. Awal Balagano ya ce,
5: ba za ka ce dai mutum dai ya kashe sama da kusan biliyan 2 a ce bai da takarda ba. Muna da takarda na gwamnati. Mu da muka ji labari za su rusa mana garza muka je kotu. Kotu ya saurare mu mun yi zaman farko kuma suka zo da greda da court order suke rusa mana dukiya.
3: Domin jin yadda aka yi filin gwamnati ya fada kasuwa, na tuntubi Malam Hayatuddin Bakari, daya daga cikin magada da ke ikirarin suke mallakan wannan waje.
6: Ba na gwamnati ba ne, filin Alhaji Bakari son sai. Kuma lokacin da Lami ɗaya bashi kyautar filin nan, shi kuma ya biya compensation ya je certificate a wurin. Shi ne mallaki wannan filin. Filin nan kuma yana da judgment. Wanda mu muka yi shari'a da gwamnati a kai kuma mun ci shari'a.
3: Sai dai yadda mai kaya ya rantse haka shi ma mara kaya ya rantse, domin ita kanta gwamnati tana ikirarin cewa haure aka mata a filin nata, inji Mr. Unowo Nasiko mai magana da yawun gwamnan jihar Adamawa.
7: Kuma ba wai ba za ka ce ba ba su notice akan cewa wannan filin gwamnati ba ne. Idan za a yi maganar cewa a ji tausayin mutane, gwamnati ba ta ce ba za ta ji tausayin mutane ba, amma an waye gari kai ka san inda ka tsaya ba naka ba ne, sai kuma ka je ka kai gwamnati kotu.
3: To sai dai masana shari'a irin su Barista Usman Saliu Green ya bayyana iyakokin doka kan wannan turka-turka.
8: Za a sanar da su a rubuce cewa wurin da suke za a rusa shi, sannan kuma suna da dama na biya su diya. Suna da dama kuma ko kuma ƙenci a mayar da su wani anguwa daban. Idan har mutum ya sayi filin nan fa gwamnati ta fita ta ce filin nan ta ajiye shi don wani buƙatun al'umma ne. To ita gwamnati tana da dama na ta zo ta rusa wurin, ba za ta biya shi diya ba.
3: Ganin buzu a masallaci ya ishi tinki ya ishara inji Hausawa. Don haka akwai buƙatar yin takatsantsan wajen yin duk abin da za a yi don gujewa kitso da kwarkwata. Ahmad Alhassan, Yola, RFI Hausa.
1: RFI. Sai mu je ga shirinmu na gaba.
9: Mai sauraro barkamu da warhaka, kamin sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na musamman da ke kawo maka irin wainar da ake toyawa a gasar lashe kofin duniya da ke gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. A safiyar Laraba nan ce dai aka kammala wasanni na biyu a matakin rukuni a gasar lashe kofin duniya da ke gudana a kasashen Amurka, Canada da kuma Mexico. Lamarin da ke nuna cewa an buga jimillar wasanni 48 saura wasanni 56 da suka yi saura a wannan gasa. A cikin waɗannan wasanni da mutane miliyan 372,164 suka kalla kai tsaye a cikin filin wasa, an ci kwallaye 141. Bayan kammala wasanni na biyu a matakin rukuni kai tsaye tawagogin kasashen Colombia da Norway da Faransa da Argentina da Mexico da Jamus da kuma Amurka Tunis suka samu gurbin tsallakawa zagayen 32, yayin da kuma kasashen Uzbekistan da Panama da Haiti da Turkiya da Tunisia da kuma Jordan suka yi adabo da wannan gasa duk da cewa suna da ragowa wasa guda-guda da suka yi musu saura. Ga dai ƙarin bayanin da Mustafa Musa Sarkin Power mai sharhi kan harkokin wasanni yayi mana.
2: To Kamis ai ya cewa gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya wannan karon na shekarar 2026 yanzu an samu kusan kasashe 10 da suka kai bantan su masu karɓan bakuncin gasar kusan dukkansu sun tsallake zuwa zakayin ƙungiyoyi 32 Mexico, Canada da ita kanta Amurka sannan kasashen Jamus, Faransa, Norway, Argentina, Colombia su ma duk sun tsallake zuwa zagayen ƙungiyoyi 32 sauran kuma sai an kai wasannin cikin rukuni wato wasanni na uku tunda yanzu wasanni biyu ne aka kammala sai dai tuni akwai kasashen da suka yi adabo da bankwana da wannan gasa kamar irin su Turkiya wanda tafiyan Turkiyan ma ya bada mamaki ta kasa yin nasara ko da a wasa daya gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya duk da matasan yan wasan da ta zo da su irin su Arda Güler da ake ganin za su iya taka rawar gani ga irin su Ayelmiji na kungiyar ƙwallon ƙafar ta wato Juventus sannan Jordan ita ma ta yi bankwana da gasar Uzbekistan da Haiti da Tunisia daga nahiyar Afirka sai kuma Panama su ma duk sun tafi anan wani abu da ya bada mamaki shine an ga yadda kasashen Afirka suka rike waɗansu kasashe wasa ya kare canjaras kamar irin su Morocco ta rike Brazil, Cape Verde ta rike Spaniya kasashe ne da ake ganin za su yi lashe gasar haka Congo ta rike kasar Portugal sannan muka ga yadda Ghana ita ma ta yi wa kasar Ingila wasa ya kare babu wanda ya nasara a waɗannan wasannin akwai matasan yan wasa da aka yi tsammanin za su taka rawar gani irin su Arda Güler irin su Desire Doué amma dai har yanzu ba su kai ga nuna kansu ba da irin su Lamine Yamal ko da ke Yamal an ga ya jefa kullu a wasa na biyu da kasar Spaniya ta yi sai dai tsaffin yan wasa irin su Lionel Messi kawai yanzu a wasa biyu ya samu nasarar jefa kwallaye guda 5 kuma hakan ya sanya shi a gaba ma Messi shine yanzu ke jagorantar yawancin kwallaye gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya da kwallaye 18 to ana ganin wannan karam gasar za ta zo da abun ban mamaki musamman ma yawancin kwallaye da za a samu tsakanin yan wasannin gaba da suke fafatawa
9: kasashe 10 da ke wakiltar nahiyar Afirka a wannan gasa sun taka irin tasirawar ganin musamman yadda suke kokarin ganin cewa sun samu wakilci da dama a zagayen 32 fiye da wanda suka samu a gasar da Brazil ta karɓi bakunci a shekarar 2014 inda kasashen Nigeria da Algeria da kuma Cote d'Ivoire suka tsallaka zuwa zagayen 16 a wancan lokaci kawo yanzu dai daga cikin kasashen 10 da ke wakiltar nahiyar Afirka a wannan gasa kasashen Morocco da Masar da Ghana da Cape Verde da kuma kasar Jamhuriyar Demokratiyyar Diyar Congo na dab da samun wancan gurbi. To kafin mu kai ga jin ra'ayin masana game da irin rawar da kasashen Afirka suka taka a wannan gasa, bari mu je ga wakilinmu na Ghana Shamun Bako wanda ya jiyo ra'ayoyin wasu 'yan kasar game da irin rawar da kasarsa ta taka a karawar da suka yi da Ingila.
10: Duk da yake cewa kasar Ghana ta tashi a wannan wasar kunnin doki da kasar Ingila. Al'ummar kasar na ci gaba da farin ciki da murna da irin wannan nasara da kasar ta samu. Kasar Ghana dai kamar yadda aka sani kasa ce da take alfahari da kungiyar wasan kwallon kafa ta Black Stars domin yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo al'ummar kasar annashuwa da jin daɗi. Mu ji yaya al'ummar kasar suke ci gaba da murna da wannan nasarar da kasar take samu a gasar cin kofin duniya. Assalamu alaikum. Me zaka ce muna Ghana ta tashi wannan wasa an tashi ba wanda ya ci amma hakan na nufin cewa Ghana ta je gaba me zaka ce muna
11: please muna da yawa ko wa ku karke ban kama hard work from right back left back center back za keeper mu midfielders kowa play part
10: ni da farko da keeper nike ji mai dadi da Ali Bai Star from local blasters to world cup local league to world cup kenan sa ni ma shi ko nike ji mai dadi to ya kuka ga match
11: oh so far match na dai alhamdulillah it was good Yes, we didn't expect it, but amazing.
10: Kunga kama sun kokari.
11: Yeah, they did well. Sun kokari sosai kuwa. Sun kokari ya. Kuma muna expect Saturday na kuma yafi haka kuma insha Allah.
10: Saturday yafi haka.
11: Ah insha Allah, tu yaushe.
9: To madalla. To kamar yadda kuka jire tun da farko lokaci yayi da zan kawo muku tattaunawar da ne da Honorable Sani Ahmad Turu tsohon sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya kan yadda yake kallon irin rawar da kasashen Afirka ke takawa ita wannan gasa.
12: To alhamdulillah dama mun san in ba wani iko Allah ba za a samu cikin kasashe dai akalla ko biyu ko uku wanda za su kai zagaye na biyu. Wanda kuma alhamdulillah gashi nan muna ganin ga Ghana ga Morocco suna sun taso sosai wanda muna ganin Allah da za su samu shiga cikin zagaye na biyu.
9: Akwai Cape Verde wanda ake ganin cewa ta taka muhimmiyar rawa a wannan gasa, ganin cewa tana ɗaya daga cikin bakin kasashen da suka fara halartar gasar, kuma an ga yanda ta riƙe kasar Spain babu ci a wasan da suka buga, sannan kuma ta buga 2-2 da Uruguay. Ya ka kalla irin wannan rawa ganin da ta taka musamman ma mai tsaron ragarta?
12: In ka iya tunawa 1994 lokacin da Najeriya muka fara zuwa World Cup, ai ka ga mun yi rawan gani wanda in ba dan kuskure da aka samu wasan mu da Italy ba, ai da record din da zamu kafa da ba musamman watakila ka je sa baje semi final. To wannan team da take wannan iyakan kokarinta, kuma ka ga mai tsaron gidansu goalkeeper din su ka ga yayi rawan gani wanda abun sha'awa ne a ce kuma teams din kasashe na Afirka sun yi wannan rawan gani. Muna ganin dai in Allah ya yarda Afirka za a samu teams da akalla guda biyu za su yi rawan ganin da za su kai quarter final.
9: Wasu na ganin cewa a duk lokacin da kasashen Afirka ke wasa, musamman kamar idan muka yi la'akari da wasan da aka yi na Cote d'Ivoire da kuma kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, sai daga ƙarshen lokaci ake samun damar zira musu ƙwallo. Wannan kana ganin sakacin mai horaswa ne ko na ƴan wasa na kasa riƙe wasa?
12: Duka biyu ne. Da shi a mai horar da wasan wanda dole sai ya karanta yadda abubuwan yake, da su kuma ƴan wasan da ba su kwantar da hankalinsu ba su nuna lalle suna da wannan experience kwarewa, shi yasa kake ganin sai su zama su kasance ba za mu damu ba mu rike gidanmu ba. To shi yasa su team din da suke da wannan experience zaka ga suke amfani da wannan ƙaramin lokaci su yi iyakan kokarin su yi nasara kan wannan team namu na Afirka.
9: A gasar da ta gabata an ga irin rawar ganin da Morocco ta taka har ta kai matakin kusa da na ƙarshe, wato semi finals kenan a ita wannan gasa. A wannan karan bisa yadda ka ga wasannin da waɗannan ƙasashe goma na Afirka ke bugawa a gasar, kana ganin za su iya kai irin wannan mataki koko alamu na nuna cewa ba za su iya kai ga irin wannan mataki ba?
12: To a bisa ga yadda nake ganin wasan da halin da ya zuwa yanzu, gaskiya in aka samu ƙasa a Afirka da za ta kai semi final to lalle an yi rawan gani. Wanda ni ina ganin duk watakila ba zai kasance za su tsaya ne a wajen quarter final, ni a gani na yadda wasan yake. In ka duba sauran manyan teams din na kasashen duniya akwai da suke cikin wannan gasa, kamar yadda na faɗa maka shi mai horar da wasa da ƴan wasa dole sai ƴan wasa ƙwararru, shi kuma mai horar da wasa wanda ya san abin da yake yi. To irin wannan shi ne bamu da su a Afirka sosai, amma dai muna alfahari da kasashen da suka wakilci Afirka wannan gasa. Amma ni a ganawa ina ganin kaman duk ba za su wuce quarter final ba, da kyar a samu team guda ɗaya da za ta je semi final. Amma sha'anin wasa ne sai an yi tukunna ake ganin gaskiyan abu.
9: To muna godiya da wannan lokaci da
12: kuma
9: to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad, ka misali ke cewa mu huta lafiya.
1: RFI sai mu ji ga shirinmu na gaba. Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Kabiru Yusuf. To kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaranmu cewa yayin da damuna ta fara kankama a tarayyar Najeriya, wani abu da ake fargaba shine yadda matsalar tsaro ke iya haddasa tarnaki ga aikin gona hatta ma a wannan shekara. Kusan a kowace rana za a samu labarin cewa an kai hare-hare kan manoma da kan yi sanadiyar kisa yin garkuwa domin neman kuɗin fansa, yayin da a wasu lokuta ake tilastawa manoman biyan haraji kafin ba su damar shiga gonakinsu. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a kai.
13: To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aika mana ta shafinmu na Facebook. Zamu fara da Yahaya Danno Azare da Hassan Albasari Abu Affan da Motu direban keke Lago da Babala Marami Albo Kasuwar Azare da Ustaz Babale Alan Gurnu Kashuri da Ibrahim Burai gidan Gwanzame Beli tare da ofisa Rabiu Ahmad Beli suka ce tabbas wannan kan abin fargaba ne matuka a ce wai dan ta'ada shi zai ba wa jama'a damar yin noma wannan abu da me yayi kama kuma har shugabanni suke ikirarin cewa su shugabanni ne to shin menene amfanin su matukar talaka ba zai samu tsaro ba noman nan ma a ce mutum ba zai yi ba Yusuf Haruna Kariya Niger yace muna jaddada kira ga mahukunta a Nigeria su matsa kaimi wajen yakar ayyukan ta'addanci matukar ana son manoma su yi noma domin wadatar abinci tun kafin wankin hula ya kai mu dare Shiko Maharas Sani yace ba noman ba wasu ƙauyukan ko bacci ma mutanen da ke cikinsa ba sa iya yi balle su je gona ga kuma haraji da suke karɓa ga al'ummar karkara a hannun waɗannan mutane kafin su bar su ma su yi noman Dauda Umar yace yanzu haka ma zancen nan da ake yi ƴan bindiga sun ba mu notice a ƙauyukanmu na ƙaramar hukumar shinkafi da ke jihar Zamfara Bashir Nuhu Rugoji yace kash Allah sarki arewacin Najeriya arewacin Najeriya dai yana so ya zama tamkar babu gwamnatin mai fada'aji Allah mun tuba Allah ubanji ka kawo mana dauki ra'ayin Yusuf Sani daga Tunduru jihar Gombin Najeriya yace salamu alaikum arafai wannan ba abin da zamu ci sai dai mi addu'a Allah ubangije ya kawo mana zaman lafiya shugabanni dan Allah dan annabi ku yi duk abin da ya kamata domin magance wannan matsalar tsaro Mu'azu Umar yace muna son zuwa gona babu hali saboda fargaba magance wannan matsalar tsaro Mu'azu Umar yace muna son zuwa gona babu hali saboda fargaba kana gudu karka je gona